0: Aton, diri sa Reklamo Publiko, diri sa Hotel de Rio.
1: Reklamo Publiko, programa nga ginumpisahan ni Danny Fajardo, aton igapadayon. Pamatian ang tingog sang publiko, pagdatanakayon ang mga isyu kag istorya sa nagkalain-lain nga anggulo. Reklamo Publiko sa Hotel del Rio. Kag karon, yari ang inyong mga program host.
2: Good morning, friends. Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo, probinsya sang Capiz, Aklan, Antique kag isla sang Guimaras. Pet sa 4 sa bulan sang Oktobre, Manong Herbert, kadasig sang Chimpo.
3: Well, Oktobre time na. Flies.
2: Oh, duwa na lang ka bulan, Disyembre na, no?
3: Magani, no? Mawarapit na ang Christmas.
2: The happiest moment of the year, ang yes, Disyembre. Yes. Anyway, subong aga, madamugid ka salamat sa inyo naman nga pag-upod sa aton liwat, sa aton sininga programa, ang Reklamo Publiko program diri sa Hotel del Rio. Kag sa subong aga, very important aton sininga bisita.
3: Correct.
2: Kay Manti, trending subong, no, Manong Herbert?
3: Trending.
2: Ang pagpa-iway, no, sa barangay and SK elections, yes. No? So, aton ibaloon karon. Mm-hmm. Ano ba lang mga kaundan sini? Kag anong mga konsekwensya kung nali nga hindi gin madayon ang ini nga pinili ay subong nga tuig, no? So no other than ay pakilala ta dugay-dugay aton sini nga bisita kag ako gali si Noni Basco, no, kag ako sini nga ginaopdan man sang veterano nga kolumnista sang The Daily Guardian, si Manong Herbert Bego.
3: Thank you, Kamerkado Noni. We are really happy nga timing gid ang aton nga guest subong man of the hour. Kag gusto man nato ni parambot sa aton tagpalamating nga ning programa Reklamo Publiko. Gin inherit naton kay the late Danny Fajardo, of publisher and founder sang Panay News. Hindi lamang nga mabatian kita sa radio, kag sa YouTube, kag sa Facebook. Mabatian man kita sa mga public markets sang Concepcion, Leganes, Lemery, New Lucena, Pabia, San Miguel, Tubungan, Maasin, San Enrique, kag Megaos, at diin may mga sound system kita nga na-install dito. Timing gig kay everybody is interested.
2: Oo, sa aton, nagalanog ta subong aga sa mga yes, merkado po.
3: Kaya nga atong guest bisita subong man of the hour, sana siling ko na ikaw siguro mapakilala kay kaibigan ka ni guest na ton.
2: Mas abyan mo siya, Manong Herbert.
3: Mas abyan mo.
2: Anyway, sa aton sininga mga tagpalamati kag tumalanaw, paliog lang, like and share kag follow sang Reklamo Publiko program diri sa aton sini nga pagpangalagad. So ang aton bisita sa mga agaman ng Herbert, no, kuan siya pinaka malawig nga nagserbi as regional election director.
3: Totoo.
2: Sang commission on elections diri sa region 6, no, kag sang una sang ara kita sa mainstream. So kita ni siya permi na, not only kun na tinion sang elections but halos tanan-tanan nga mga yes, election concerns,
3: always
2: election matters, no, mga legal opinions about sa election. Si director ginipirmi aton sini nga ginakantuan. So ipakilala ta aton sini nga bisita sa bungaga, sana sining muna man of the hour ang regional election director sa Comelec Region 6, si regional director Dennis Ausan. Sir, good morning, kaga welcome sa amon sini nga programa.
4: Well, mayong aga gid sa pareho kong abyan, Noni and Bert, no? Yes. So, ginakalipay gid naton nga mangin kabahin sa inyong programa sa buong adlaw. Kag of course, sa nasiling nyo man, dito very timely gid, no, ang ining invitation man para sa aton opisina nga kusaliin. Yes. At least kita sa aton, from our end, no, maka-share kita sa what's the real score, what's the real status, and what would be the insights in so far as our office is concerned, especially sa postpone ng barangay and SK elections nga supposedly, no, sa November 2 na anaton ipag-ihwaton. So again, no, sa aton tanan nga mga suki, no, sa inyong programa, ari kita subong nga mag-upod sa inyong adlaw.
2: Sa aton sini nga mga televiewers ka mga listeners, no, all over the region, okay, naka-hook up kita subong sa probinsya sang Capiz, Aklan, no, kag sa iban pagit nga mga aton sini nga mga malapot sa aton sini nga platform. platforms. So kung may mga pamangkot, Manong Herbert, may mga clarification, pwede sila maka-message diri sa aton.
3: Yes.
2: Kaga pwede na itong direktang mapalabot kay Director Ausan. Anyway, Director, we would like to know direct from the horse's mouth, ano gid ang pinaka-status subong as of today, as of sining oras nga nag-aobda na kita diri, ma-postpone na ginman ang BSKA?
4: Well, ang aton subong masiling no sa sinanga pabangkot, in so far as the commission is concerned, ang November 2, 2026 nga barangay na SK elections, gin-postpone na yan.
2: Okay.
4: No? Precisely the reason nga sang nagbigad nga simana, ang aton komisyon, nagpagwa na sang isa kami nito resolution advising everyone, no? Especially the field personnel, kaya of course, sa tanan nga concern naton nga mga kauturan, nga ang preparasyon nato niya para sa November 2 BSKE, ginuntat na naton. Ang tanan nga mga pre-election activities, wala na natong ginpadayon. Ang even ang mga prohibition based sa aton calendar of activities nga ginpasar sa commission before, tanan gin lift na ini, no? Kay ti madumduman naton nga sang as early as September 18 nagapatuma na kita sa mga prohibitions sa social services, sa public works, and even sa mga personnel actions, no, sa nagkalain-lain naton nga ahensya sa gobyerno. All this bali gin lift na. So technically sa subong, right at this moment, ang nagkapangibabaw nga layi is Republic Act 12326 nga konsadiin nag-fix ang terms, no, sa aton barangay officials from 4 years to 5 years kag nag-siling ang sunod nga election hindi na sa November 2, 2026 kundi sa ikaduwang Lunes sang Nobyembre 2028.
2: Yes. So doon na extend bali isa ka tuig, no? Ang termino nila, daw mo na?
4: Tikod lang tawo na. Tunti 2026 hasta sa 2028,
2: duwagi ka tuig.
3: In fact, 3 years yun eh, kaya supposedly sang 2025 gani may eleksyon na, di ba?
4: Matuwa
3: na postpone.
4: Matuwa din na.
3: This is the second postponement, Kamerkado, Noni.
2: Director, anong sa komisyon ha? Anong bintaha kag disbintaha sini para sa inyo?
4: Well, no, sa amo naman niya, basically ang komisyon niya isa kahin siya sa gobyerno, nga nagapatuman lang sang layi kung anong ara dira na saat, kagatis ang sanoto, no, amo na sana siling naton bago lang nga November 2 ng elections 2026, nagpreparar kita. No, galing ti subong nagpagwa naman sang bago nga layi, wala kita sa may mimo kundi ipatuman ini. Pero ti sa level, no, or extent sang aton preparation, we have done already so much, no, especially sa aton mga pre-proclamation pre-election activities, damo na kita sang naubra, and we are ready, in fact, no, almost there, 95% we are ready, no, at least in so far as the field personnel are concerned. Kahit ang nabili na lang sa amon, actually, Bert and Nomi, ang pag-train sa mga maestra nga mag-serve no, sa aton nga nagkalain-lain nga mga polling centers. Pero sa level naman niya sang national, bisan ang aton nga chairman naghambal nga ang pagpaliban or pag-postpone sining election nag-cost man sa mga expenses nga mga gastos nga well ang iban pwede pa man aton magamit labi ang pag-imprinta sa mga balota nga tapos na. Pero ang pariyosina ang mga pagbakal sang indelible ink, no? Tinakabakal na kita, and we're talking here of millions, tinaga-expire na, no? Ngayon, mabakal naman kita liwat kung liwato na ton sa 2028. So, kami not so much mandiri kay T. Okay lang na iasamon, no? Hindi man kita that affected sa level na ton. In fact, I'm telling my personnel, no, that this gives us time to prepare more, no, for the next electoral exercise. But of course, cannot be denied that expenses has been already incurred. And of course, no, ang iban magamit, ang iban hindi na magamit.
2: So, kanugon may aragid nga wasted, no? Manong Herbert, Director Ausan, because
3: ngayon, yes,
2: sana siling mo kakaina, ara na ka mo sa almost 90% plus ang
3: correct
2: preparation.
3: Yes. Correct.
2: No? So, anong inyo sining maabiso subong sa mga sitting barangay captains kag barangay councilors na nagapangalagad subong sa tagsa ka barangay?
4: Well, no, ang ato niya masiling na kita sa komisyon. Tama kita subong ka, ano no, masiling ko siguro nga ara pa kaming Japon sa so wait and see. No? In so far as we are concerned, kay bangod man, hindi naman guro malipod sa tanan nga sang ginpasar ang layi no, sang September 25 kag nangin epekto na on the same day after it was published sa official gazette. Immediately no, the validity of that law was challenged before the Supreme Court. No, before the Supreme Court, and the Supreme Court in just a matter of a day came out with an order no, directing the respondents, the Congress, of course, Malacanang, and the Commission on Elections mismo, nga magsabat, no, giving them 5 days, a non-extendable period of 5 days, to come up with a comment. There is a petition, no, nga gin-file, questioning the legitimacy of the law. So, ang lima kadlaw ngayon na, no, ang atong commission has only until tomorrow, Monday, to come up with the comment. And, of course, at this point in time, bisan ang among chairman nag-siling, nga hindi naton mabaliwala ang posibilidad no, for the commission, for the Supreme Court to act on the petition, at least on the prayer for an injunctive relief, or perhaps for the issuance of a temporary restraining order or a status quo anti-order. So ginalantaw ina naton nga mga posibilidad, kung hindi, well and good, kunara at least sambal ng chairman naton nga we should be prepared. So kaya ang ipikto man kung may TRO nga pagwaon ng aton Supreme Court, ang epekto ya syempre hindi maimplementar ang bagong layi nga Republic Act 12326 kag may epekto siya nga pagadayon nun ang scheduled nga election sa November 2. Pero man bangod man sang tightness na guros ang schedule tikulan tawo naton, the commission has to come up with a new or revised calendar of activities, and that should be published. Sano na naman bala ang filing of candidacy? Sano na naman ang election period? Sano naman ang campaign period? Kag kun sano naman ang ato naman nga election? So ang hindi na pwede na kulantawon nato kung magamog malakalambot kita sa dirang apunto. Though hindi naging man pwede ang November 2, so ang isa na daka option sa aton nga commission would be to consider postponing no, the elections. Kaya ni man isa ka limited nga authority ginahatag sang layi sa aton omnibus election code sa commission. Nga kung sa mga sitwasyon nga pareho sini, it has no, the authority to move no, the schedule of the election, but not but just be but it should be close enough no, to the postponed election. So amo na no, but not more than 30 days from the cessation of the cause of the postponement. So amo na no, kita again no, balik kita sa pamangkot, kita ya ara kita sa punto nagahulat pa kita sa decision sang Supreme Court. Possibly next week, anytime next week nali mag-act siya on the prayer for the issuance of TRO, at least we'll not be caught off guard no, kag kinanglan kita ya preparado to proceed no, in the event a revised calendar of activities will again be promulgated by the commission.
2: Ano nga Herbert, daga pukwat-pukwat panimbuli sa mga kapitanes kag mga konsyal. Pero yes, sana siling ni Director Ausanti daw, it's highly impossible no, nga ang date pa lang nga gintala na, which is November 2, daw malabo na gidini because ang kakula lang nga nagid sang oras no. Siyempre may filing pa, may kampanya pa. So daw imposible na gidina. Anyway, kung lantaw naton ining layi Director Ausan kag nasiling kain na daw kaduwa na kabeses nga na-postpone ang kwan ang barangay elections no. So more or less ara na gid sa lima ka tuig ang termino sang kwan sa mga barangay officials naton. Am I correct?
4: Well, kung aton matong dumduman, ang aton last nga barangay na SK elections was last October 2023. So, tikon na aton nga i-move siya sa November, second Monday of November 2028, yung mga limang ikatuig, nga mo sila. Kahit tikon na aton matandaan, tani, no? First Monday of December last year, 2025. No? That should have been December 1 last year. Pero gin-move Manila sa November 2.
5: Yes.
4: So, buong tikay nag-November 2, ara naman ang aton layi, nga pag-aislugo naman siya para sa 2028. So, amo na ang daw nagwa, no? Nga ipiktos ang sining mga pag-postpone.
2: So, more or less, ang mas preparahan subong niya sa komisyon, ang 2028 national and local elections. No? Daw dira ka mo iya mag-focus, Director Rausa?
4: Well, ti, kung matabo nga mapuspo na ini, no injunctive reliefs will be granted by the Supreme Court sa aton nga petition, then ang focus namon would already be sa 2028 nga national and local elections. Kay ti bangut man, no, siling sa aton nga komisyon and banks through the chairman, we should come prepared, no, para sa 2028. Kita maiman ini ka importante nga electoral exercise kay bangod this is a presidential elections. So in fact damo na naka-schedule baling is mga pre-procurement activities sang commission, especially sa mga makina nga, no, nga gamito namon nato naman sa 2028. May mga ginhiwat na baling nga mga consultations on this at technical advisory committees councils ang commission na kung ano naman ang paggamiton ng mga makina, no, kay ti sang nagligad ng election ginlist malang nato na to, no, ng mga makina. So we're looking at the possibility of using again another machine, no, sa aton election, an upgraded or siguro with enhanced features this time.
2: Masecured guro, no?
4: aside sang ano kay given naman, pero the fact is kadasig sang technology bla, no?
2: Yeah, for, so nag-upgrade, no?
4: Nga sa nagligad lang nga 3 years, may mga technology na available, hindi available before. So mo na ang ginalantaw sa atong commission nga nali maka pabaskog pagid sa atong paggamit sang sini nga mga makina. So that are this early, no, ara na kita da sa baling direction. And of course kung ano na mention man ni chair, they're even considering having an early filing of certificates of candidacy next year for that 2028. Supposedly October ina the year prior to the elections, pero nali kuno gina-consider nila they might even be
2: earlier,
4: setting it mga mid-September next year. Kaya to give time to everyone, not only to the commission, to resolve mga petitions bala na gina-file after sang pag-period for filing of certificates of candidacy, mga disqualification, cancellation of candidacy, declaration of nuisance candidate, no, kadamo. So kaya pag-resolve na sa commission, gadlagan man sila sa Supreme Court para tagaan naman ang Supreme Court simpo pa. Kaysang last time or in sa mga nagligad ng election, nakita na to na experience sa commission nga naipit kita nga ma-print na kita bala. Sang balota nga dapat ara na mga ngalan sang kandidato.
5: Yes.
4: Ana iba na imprinta na magwapang TRO from the commission. Na from the commission. So from the Supreme Court. So nagkaalang-alang ang aton nga, no. Gakalang-alang lang ang aton komisyon kung isa sa pag-imprinta sa mga balota. So that's one thing, no, nga ginalantaw naton subong, no, kay ti that's less than a year from now, no,
2: yes,
4: nga
2: yes.
4: October, no. No, before we know it, kami naman niya ti kadamo man kita sang ginalantaw pang mga activities, no, in preparation for 2028.
5: Yes.
4: So that's true, no, with the resetting of this barangay NSK elections, that will of course already make us focus more, no, sa atong preparation sa 2028 nga presidential election.

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Gusto mo ba lasang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mo nga device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, itap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangita ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, itap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, itap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that! Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience. Anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today. Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream. Download now on iOS and Android.
3: Mm-hmm. Kitty, paggamit sa mga kandidato sa 2028, ining mga kapitan nga overstaying, a good magamit at two as tools bala nga sa ilang election nga purposes nga maglaog liwat sila na kay mga incumbent sila. So hindi na ako mamangkot sa opinion ni Director Osan.
4: Okay, hindi niya ginapagsapton kay hindi man siya entitled magsapat sila.
3: Pero that is the perception sa mga bumuluto, mga rectorate, no? That is the perception. Luwala siya iba na kung makita ang rasyon eh. Oo, sure, gani kay Attorney Makalintal daw may ano gini, may motive din yung mga politiko natin na gipersa nila si Presidente Marcos na magpirma sa kasuguan ng Republic Act. Ano to kayo na, dapat ko.
4: But anyway, yes. Director Ausan, based sa inyong observation, ang pagpalawig ni Balas ang termino sa mga barangay officials natin, may kaayuhan man nga madulot.
5: Well, no, kitaya, kung hambalo na gitman nato, no, kay tita ni kitaya, insofar as the commission is concerned, and of course, it's our primary mandate man. No, nga, as election manager, no, sang aton pungsod, nga ginalantaw naton, nga there should be a regular or periodic, no, elections, no, to give value or electorate the chance to review, no, the performance of the public officials they voted to office, no. Kagi it should be predictable in the sense nga kung ginbuto naton ang ini nga mga official for the next 3 years iimplo. So ka-expect kita nga by after the 3 year period na nag-serve sila maka-election kita, makita ba lang kung ipadayon nun tapang ila servisyo or isla naton sila kay wala kita gakumporme sa ilang performance. So, kung lang tawo naton, no, it can be viewed, no, nga ang nagay naton ni isdog, no, sang schedule sang election, magabayular banbali sa ginasiling right of suffrage, no, sang aton electorate. So that's one view, no, kaga ginalantaw man aton ina. But of course, we yield bali to the yield to the authority of Congress and the President to come up with that law. Kay tikita again, kitaya sa commission, naga sunod lang kita kung anong ara tira.
4: Mm-hmm. Eto kung nantawon ta, barangay level bala, attorney, kaga Manong Herbert, kaga may isang barangay, parang matipon ang tanan ng mga ulubrahon kag mga observations, di ba? So, unlike iya sa mga local government unit, municipal level, provincial level, ngati ang tatlo katuig gani, kung ako yung maglantaw, daw kabitin pa sina, no? Especially sa national, dapat gani, mapalawig-lawig ang ila sining mga termino. Pero sa barangay, ako niya opinion, daw, dawain naman raso, no? Nga palawigon pag no? Unless, of course, para sa nambal mo kayo naman ng Herbert, nga ti daw may motibo nga lain dire, no? Although nga ti, ang ato namigo, hindi tamani siya ma-pwersagin kamagatag sa opinion regarding sina. But as far as our observation is concerned, daw, amoy na eh. So, conforme ako sa pahayag ni Director Ausan, nga ti, it should be, no? Pag-abot sang insakto nga tinion, dapat may elections git kita. Dapat, no? Dapat maislan kun dapat ilislan. Kagi iliherliwat kung dapat iliherliwat, no? Mm-hmm. Hindi bala? Mm-hmm. So, kung nataw na ton, Director, ti, doko imposible na niya, ano nga, makuan pagit, makapagawa pagit sa opinion ng Supreme Court, abi nga mag-baliswa sa sining layi nga ini. So far, kamusta inyo yung preparation para sa national and local elections sa 2028?
5: Well, no, kita sa na in sa aton niya, no, sa aton level diri sa Rion, no, especially sa aton field personnel nga amo na aton mga frontliners, no, sa nagkalain-lain nga mga munisipyo kag siyudad. So wala pa na, no, wala na so much pa nga aton preparation bali diri para sa 2028 in the sense nga ang level balis ng preparation ara pa lang sa National Commission, no? So kita regular lang nga pagtrabaho, especially kung confirm na nga postponed na gid man. Then ang aton chairman nagpagwa na sang announcement nga sa tunga-tunga sang Nobyembre, dasun bulan, mag-resume na kita ya sang aton nga registration of voters. So amo naman na ang trabaho nga mag-consume sang oras sang aton mga field personnel. Ang pagbato naman sa nagkalain-lain bali nga mga application for registration, be it new, transfer, reactivation, no, of records or correction of entry or change of status. So amo naman na ang aton nga pagkakampanyahan kay of course masiling naton preparasyon man ini sa masunod nga election kay ti makandak naman ta elections, will do satellite registration, no, kay ti ang aton mga field personnel nagagwa sila opisina gi dia. No, kun diri sa syudad ti nagakadto sa mga malls kag nagakadto sa mga nagkalain-lain gid nga mga barangay kay para hindi nakita magulat sa aton nga mga kauturan magkadto pa sa mga opisina naton kundi ginakadtoan naton sila para lang marehistro. And of course bi ang isa man kay picto sa pagpostpone naman sang barangay na SK election nga we need also to conduct this registration kay bangod man kay by November 2028, no, kung amo nang ilang suggested date of the next BSKE. May mga bago naman tanga mga kauturan nga magkinsi anyos, no, nga ti dapat ano naman sila, qualified naman sila to be part of the ano SK, no, kaga of course ang lain naman, no, we have to identify those nga sa una 17 mangin SK pa at the same time pwede na eligible na sa barangay, no, kaga ginalantaw naton pati ang those qualified sa kung sino mag-file candidacy, 18 to 24, ang iban nga 24, hindi na pwede kadlagan, pero may ara di city, makadlagan na. No, nga mo sila. So, all those, no, activities, amo na pagay mo naton, in preparation for 2028 and the resultant, no, to the resetting of the BSKE elections.
4: Manong Herbert?
3: Ano, Director, ang matabo sa mga aging ng mga SK, kasi may mga supposedly may age limit, no? Pwede bala na sila nga mag-quit na lang kasi overage na sila by the time nga mag-election?
5: You mean to say ang incumbent?
3: Mga incumbent nga SK, by the time nga 2028, ano na ni sila? Adult o overage na, no? So, ano matapos sila? Ma-disqualify sila?
5: Again, kita, we can only answer that based on the provision of the law. Nga, makadagan lang, no, sa aton nga barangay na SK elections, especially sa SK, ya. So, are only those who are 18 years of age, but not more than 24. Masilingtan, not more than 24, not even 24 years and one day, no? Pag nag one day say on election day, wala na lang, disqualified na siya. So for those naman niya nga incumbent, kaga of course magalapaw na sila,
3: sa
5: edad. Well, amo na, no, hindi na sila qualified aturan kung lumapaw na sila sa 24 years. Then of course, kag sa ideya pag serbisyo na kung anong epekto sa resetting, padayon pa dahil sila, bangod man nga nagsumla na sila sa edad. So, we leave it naman, no, sa lain natin nga hinsya, nga magalantaw sila, perhaps sa Department of the Interior and Local Government, no, kung anong pag-alantaw nila sina, sa mula nga senaryo.
4: For the 2028 National and Local Elections Director, may ginalantaw ba na natin nga magadugang pag-inaton sining number of voters?
5: Well, definitely, no, we look at we project no nga may aragin nga pagdugang tibangod man sana siling naton nga damo na kita sang kauturan nga magsulod na sa voting age, no, especially sa regular elections nga mag 18 na. So we have amo na gani precisely the reason nga we'll be doing again a continuing registration bangod man, no, nga dapat maakomodar na naton ang ini naton nga mga kauturan.
4: Sa calendar of activities ninyo, because nga tiyan mo na gani bala daw, hindi pag hindi totally na resolve ang BSKA, so basi posible may mga changes sa mga calendar of activities ninyo para sa national and local elections.
5: Well, sa subong hindi pa yagid ang atong calendar of activities even for the 2028 national and local elections, wala pa ya ma-promulgate sa atong komisyon. No, so we look at it, no, nga do wala man yaguro problema, kasi we have all the time pa naman to come up with that resolution and come up with our designated dates, no, pre-election activities as well as to the activities pertaining to those and to those which fall within the election period, no. So wala ta problema, no, bisan gin reset ang BSKE, hindi iya mapiktahan ang kalendaryo sa aton 2028.
4: On the personal note, Manong Herbert, na mention kagayinan ni Director Ausan nga he is soon to be retired, no? Sa komisyon, no? Ang hamba niya pagani, bas hindi na siya kalabot pa sa 2028 national and local
3: February
4: elections.
3: February ang iya birthday. February ano ganun, sir?
5: Tisugin kong matuod.
4: So May ang elections, no? Kasi, pero anyway, ang preparation, daw sa iya pa ni Guru Makwan, matuod, no? What's your plan, Director? You will be retiring soon o mag-standby ka?
5: Matuod na nga ti of course, no, ang ato niya nga pag-servisyo sa gobyerno until 65 years lang. Mm-hmm. Ti kag natuon man nga aton baling pagka 65 years old is already within the election period sa 2028, but way before, no, the May 8 2028 national and local elections. Oh. So matuod na ang balmo noon nga ti next year, no, mag-filing of candidacy September, ara pa kita ya. Mm-hmm. So we'll be preparing for that aton para party. And in fact, no, months before the onset of the election period on the second week of January of 2028, nagka-convene na kita ya sa aton level sang ginatawag naton nga Regional Joint Security Control Center. Mm-hmm. Amo ni, no, ang body naman nga ginubra sang aton nga commission nga konsadiin, no, ginapungkuan naton bilang chairman kag aton mga miyembro diri ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, na konsa diin as early as months before the start of the election period naga convene kita kag naga set na sang tanan naton nga mga schedule man, no, nga pagpreparar sa pag-conduct sang aton nga mandate, no, sa RJACC, especially sa preparations ang security plans, no, identification of areas of concern, ano bala ang aton mga guidelines, no, gina-review, gina-brief naton ang aton mga partners sa law enforcement agencies kung paano naton i-implement ang mga contact of checkpoints, ano, paano gina-implementar ang mga gun ban, etc., etc. Kadamo nakita sina. So because of that, no, matupa pa sila noong araw pa kita sa servisyo noon. So matodi na nga kita pa na mga preparar sila kaga i-plaster naton nga siguro no pag abot sang election period na hipit na naton initalan kaga siguro at ibangod man sang sobra na duha ka dekada
4: nga servisyo
5: pag servisyo naton sa diri nga komisyon, we feel that we have done enough man siguro no para sa aton komisyon kag para sa aton kliyente sa aton opisina sa mga aton mga pumuluyo especially hindi lang diri sa Region 6 no kundi sa nagka-line man nga riyon kung sa din kita na assigned before no so we feel no that we can call it a day no sa aton panising servisyo
6: i-post ko partner
5: no ah. Sa aton nga no sa aton bali nga mga pumuluyo no
6: i-post ko may partner sir usa nang ginambal mo nga ma-retire ka sa February 2028 para sa amo ni kamerkado no Lido that would be like changing horses and midstream eh. Kasi may election kita no so pwede ka lang mo pakiusapan nga maano ma- ma-extend ang term until the 2028 election.
5: Ate, kung basihan nato ng polisiya sa aton opisina, Bert, ang aton baling guidelines nila, if your birthday falls within the election period, you have the option to request for extension up to June 30. Okay, up to June 30. Pero man, tungod man sa legitimate concern nga, we might be changing horses midstream no kaga na limapiktuan ang aton nga preparasyon ang araman sa polisiya sa aton nga opisina nga kung hindi kaya magpa request for extension then you will be deemed on terminal leave effective February 1 para may February may March may April pa ang aton kung sino man i-designar dira nga magapungko nga maga preparar ka maga plano para sa eleksyon pero tisa isaya ka concern no kung paano naton na i-address no ang inyong do hindi ko man mapangindian nga pangabay nga ara man kita Japon ti bukas ang aton telepono number
6: no, insistent
5: nga mga ngapi-ngapi kita kaya mag-istorya sa Japon sang party sa eleksyon
4: Kaya sa experience kaya manong Herbert ha umpisa nga nagsulod ko sa mainstream hasta subong ya director din sa Ausan lang gidya ang ang nakapungko pa lang isa ka election officer nga daw ay kuya may napatian nga kontrobersiya
6: ay wala no? Nada
4: sa muna may mga Elo Garcia no kita sa mga muna kag sa iban pa especially sa Mindanao no and I know nga si Director Ausan na assign man sa mga nagkalain-lain nga riyo no kaya ito normal ina director nga di ba nga pag-abot sang election period do ginareshuffle kamo
6: ginareassign no? Sila no
4: ginareassign kamo sa iban nga mga lugar no and this coming national and local election so are we expecting sang reshuffling na naman sang imo sini nga mga municipal city kag mga provincial election supervisor
5: well ang posibilidad ara gid no no kay pangudan first and foremost based sa Republic Act 8189 specifically sa section 44 ang aton baling nga mga election officers sa munisipyo kag sa siyudad nga nakaserbi na for more than 4 years no sa sina baling nga munisipyo should be assigned no in another municipality outside the legislative district so lagi na yang gamando that's why nga sa level sa aton election officer hindi malayo ang posibilidad na there will be movements no especially sa aton nga palabuton nga elections sa aton man bali nga sa aton naman yung level sa mga regional directors may aram na kami mga movements kahit hindi man ma-admit man nato nina na may duwa kita gani ka regional directors man yung asawa nila kapadlagan man sa isa ka sa local position so they really have to be moved out no of their area of responsibility para hindi nila ma-influensahan dira no ang lagan sang election so may so kung magamusin na pagwa nila so may kwaon to sa piyak na region nga sa Ilohon to mabulo sa ila so there will always be a movement no amo nang mga ga-trigger kung kisa sa aton nga mga reshuffling nun so kag sa ato mga provincial supervisors well katabo gin man ina no nga ginhimo na policy sa commission nga gina reshuffle man sila. So those are things no that we can expect no in the next electoral exercise. So
4: you have mentioned kagaina nga posible mabailuhan naman ang suppliers ang mga makina no nga ginagamit natin sa butuhay. Why is it so, Director Ausan, nga dapat every election kinanglan natin islan ang mga makina ngayon?
5: Sang una, no, if you can recall, first few elections nga kung sa din ginpatuman natin ang automated election system, ang gingamit natin ng mga makina ginabakal. No, natin atong mga una-una gin mga PICOS. No? So nagka-problema dira ang komisyon. No? Nagka-problema ang komisyon kaysa subong harap pa na. Mm-hmm. We're paying storage fees for that. No? Wala takers, gusto lang muntan i-dispose. Why get? No? Pero so, naging pakamayong sa mga nagbigad ng election, especially sa 2025, ginano na lang sa commission nga mag-lease na lang kita sa okay. mga makina. Mm-hmm. Kaya ti bangot man, para hindi na kita magproblema sa mga storage fees no after the election. So, pull out na lang na iyas ang tagiya. After the elections, tapos na. And another thing, no, ginapakamayo na lang sa atong commission to procure bali the these machines, no? Through
7: the old agreements,
5: we can call it machines. Through these agreements na lang, kiti bangod man, aside sa problema sa pag-store sila after elections, ang availability naman nun, no, sa atong technology. Makita natin, no, nga sa tatlo katuwig na naglipas ang simpo, no, sa isang, from one election to another election, kadamo na sa teknolohiya nga available na, nga hindi pa available 3 years before.
7: Yes.
5: So, kaginita ko nga bagay, nga makapabudig pagit no nga mangin secured kag mangin tapos no kung may mga enhancements dira sa computer features nga magabudig pagit no enhance ang experience ng ato nga mga botante no every election. So amo ni mga rason no nga gina-consider sa aton commission nga ginapakamayo nila no nga to consider no a new set of machines to be used in every election from then on.
4: Honorable?
7: No, kay expensive gitsang yung eleksyon nga. Kay, if I read it right, sir, may 8 ka billion ka pesos na ang nagastos ang COMELEC in preparation for this
4: billion,
7: barangay.
4: Ha?
7: Billion, no? In preparation for this barangay election. Di, madugangan pa yan because of the postponement, hindi ba?
5: Ti amo na gani no nga ginpakamayo sa aton commission birth nga unta to na no mga preparasyon immediately upon the effectivity of the law kay ti para ma cut cost na kita no kay ti ano na nang dako na sa gasto na to no matuodi na gin mention sa aton baling chairman nga more or less no 8 billion
7: yes.
5: no ang nagasto na nato kadamo though ang part of this 8 billion amo tukin na explain ko kanali magamit pa man naton ang iban nga mga ginimprinta sa balota magamit pa ina naton kay bisan tod may date ko no bali chairman ang balota nga 2026 na nabutang pero they can always come out with a policy statement through a resolution nga ang ini nga mga balota pwede gamiton bisan sa 2028 na no kay para hindi naton mauyang no so ti this good policy man sa aton nga personal nga paglantaw kay ti kanugon no kanugon to sa kwarta though good no nga at least why kita kasugod sa training sa mga maestra kaysa tuntood lang
4: mag-training kami.
5: Dako, pagin nga gastos. Yun na, no? All throughout the country. Mag-train kita, napakao natin maestra, we provide transportation allowance for them. Mm-hmm. Imagine natin, we're talking here of thousands and thousands of teachers will be manning the different electoral boards.
7: Mm-hmm.
5: So, may lang anyway, takalambot sa dira nga punto.
7: Mm-hmm.
5: So, sige, no? We just cross our fingers, no? Nga, kung ano naging manibala ilang taon na ito kung anong decision sa Supreme Court kung anong giman ang Mayo na kag di kabay pa nung madayo naging man ang eleksyon kung saan naman.
7: So ang iyong opinion, gusto mo madayo ng eleksyon? Is that your opinion?
5: Well, ako yeah, personally, I really would want to have the election. No? Kaya kitaya sa nasiling ko kayo na mandate na to, no? Mandato na to ang pag-promote, pag-protect no, sa ginasiling na to nga right of suffrage sa aton mga kauturan. Oh. And one of the things we need to promote no, sa sinasiling ko na is the regularity no, of the electoral exercises to make things predictable for our electorate. No, respetuhon na to sila. Kaya tikon lang tawon naton para sa 2023 nga PSKE ginbuto tuya sa mga pumuluyo ang aton barangay officials sa pagpati nga asta lang sila ya December 2025.
4: Correct.
5: Tapos pag-abot December 25, ginimo nato November 2, 2026. Pag-abot November 2, 2026,
4: sugod
5: na naman 2028. So kung lang tawon naton no nga siguro these are things nga dapat i-consider na gimana naton for future reference sabi no kung ano man ang ato pa plano sa mga palabutan. No?
4: Actually director, mix reaction no. Damo man kita na pamangkot ng mga barangay officials, mga incumbents subong. May ara nga daw nalipay. Pero kalabanan nalipay kay Jay ito sa ano blame extend no match lang. Pero may ara man niya nagasiling at tani nag-election. Eti kinanglan naman naton sa nambal mo na pasugtan ang gusto sang pumuluyo nga kung dapat gid man bala islan o kung dapat pagid padayunon. As regional director sang Commission on Elections, anong mapanugyan mo sini director sa aton sini nga mga nagapulungko subong mga barangay officials kay ti ma-extend na naman ang ila sini nga pagpangalagad. Meaning to say, ma-extend na naman ila honorarium, ma-extend na naman ang ila sini nga mga benepisyo. Pero at the same time, ma-extend ang ilang panerbisyo sa barangay. Anong imo sini nga mensahe sa ila, Director?
5: Well, sa ako na lang yan siguro nga personal nga paglantaw there is, no? Hindi lang bilang isa ka-opisyal nga posisyon sa atong opisina. Ang ako lang siguro masiling, no? This is one opportunity para sa atong mga incumbent barangay officials, both sa regular kag sa SK, nga ipakita nila sa mga pumuluyo na they deserve no the position, no? At least they'll be given more time no na ipakita nila no nga nagakabagay sila sa derang position kag ati pagabot sang election ma-desisyonan sang maayo sang ato mga pumuluyo kung nagakabagay bala nga masigihon pa nilang ila serbisyo or dapat no pag-isla na sila kiti bangod wala ga komporme ang ilang mga pumuluyo no sa ilang lugar. So mo lang na no they should consider it as an opportunity for them to further

0: aton sini nga mga botante, we need a person like Director Ausan para nga mag-explicar sa mga bagay nga muna. Oh. So dapat gani nga halos tanan nga outlet no sa media and even sa print media maka invite gid sa iya para nga mapaathagin naton bala ang kung ano gid ang unod sa siningalayi and at the same time ano pa gid ang mga pros and cons no sa pag pa-extend na naman sa termino sa aton sininga mga barangay kag SK officials man Herbert.
1: Yes, kamerkado noni Sir Ausan, supposedly ang barangay election a political meaning nga beyond the control of rich and powerful politicians. Pero as we have noticed, kada barangay election, kada regular election, may role gid permi ang mga barangay leaders na doon magkwartahan bla, paldo ko nabi, no? So, may manahimu blang kumilik, agad nga matapna ining practice nga ining ginabakal sa mga politiko, ang mga barangay leaders to suit their needs, magdaog sila liwat.
2: Ati, aton masiling siguro Bert, no? Matod, inano nga ang aton barangay in SK elections, may araman niya kinaiya, no? It has its own peculiarities, no? Sa totoo lang, ang isa sinada nga peculiarity sa barangay election, damo patas.
1: Yes, okay. Yes.
2: Kaya dito tayo butante, ang chances of having the candidates garnering the same number of votes, tama ka tako. No, kaga another peculiarity sa nga itong barangay elections, tama niya ka emotional.
1: Mm-hmm.
2: Emotional in the sense nga we're here having political clans vying for a position in the barangay. No? Kaga kung kisa gani, sa totoo lang, magutod kontra magutod, bata kontra tatay, may ara ganin, bana kontra asawa,
0: so, pinamilya.
2: So, pinamilya. So amo nang kinahiya sa aton nga barangay elections. Pero ti sa imo yang pamangkot nga ti pareho sini no birds ano gani nang ang ambal mo nga
1: na-influensyahan sila sa mga politiko.
2: Kaya ang aton barangay election is should be a political, no?
1: Yes, yes.
2: Non-partisan.
1: Non-partisan.
2: So, we have to be very clear on this, no? Nga the non-partisan nature of the barangay elections is limited only to its conduct. Okay? It's the conduct of the barangay elections which is non-partisan. Meaning, ang mga kandidato are not supposed to ask for assistance or for any support from any political parties. That's why puro sila tanan independent candidates, Bert.
1: Yes.
2: Wala sila political party. Okay. Though they can group themselves, campaign together or whatever, and share some common advocacies perhaps, but no, they cannot form political parties, much less no seek support from existing or registered political parties. Now, so amuna no, we have to be very clear on that. Kay ang punto na diri even sa aton baling omnibus election code na gasiling non-partisan, pero this doesn't preclude the incumbent officials, especially elective officials, to endorse their preferred candidates no sa barangay NSK elections in their personal capacity as part of their freedom of expression. No, so amo nang ginasiling sang aton nga layidera.
0: So at least klaro bala man ng Herbert, kahit hindi magsiling bala kita nga non-partisan, pagka hindi na ito, generic na, no? Na dapat wala gid any movement or any action, any participation, to amo nang aton nga pagka hindi. Pero based sa layigali, pwede gali na in his or her personal capacity, no? So mas maayo na nga klaro kahit damo sa mga issues actually, no? Nga nagagilinawa especially pag mga elections nga si kapitan, si kagawad, amuni ginapinan si mayor, ginapinan ang amuni. So much better nga maintindihan gid sa aton sini nga mga pumuluyo, no? Ano gid pala ang amuna bala na siling nato ng mga legalidad, no? Kahit konbasihan talang ya kun anong gagawa sa social media, sa mga balita, nagareact kita tayo yun nga way na ito na yung chintihan kung natin ka matutod sina, no? So, we're happy to note nga at least pala may isa ka Director Ausan yung nagapainchinti dapat sa ito, no? Ga-edukar sa aton and at the same time, naghahatag sa aton sa nga idea para

0: matagaan matasang bisan gamay lang ang knowledge ah. Ngayon kaya makita naton manong Herbert that's why ang sunod ko nga pamangkot in relation sina director may mga pending pa nga mga election protest o kung ano man nga mga kaso sa inyo sininga talatapan sa mga nagliligat pagid nga mga elections
1: sa aton yung level no in so far as election protest cases are concerned wala ina no gina-file sa aton it could be filed no depende sa position it could be filed before the regular courts it could be filed before the commission on elections dito ya sa aton main office or depende no kung sa kongreso ga involved then it should it can be filed sa House of Representatives Electoral Tribunal kag sa Senate Electoral Tribunal kung ya involved sang senador so sa aton yang level wala ya kita sang mga pending cases in relation to that no kahit wala gagi na sa aton though ang aton nagkalainain nga mga lawyers no sa lima ka probinsya sang aton nga rion may mga pending cases dira ya nga sa subong kinasunod mangani naton it was only yesterday that we did an inventory of cases kung sa diin may mga gin-file nga kaso for election offenses ya no nga gin-refer let's say sang law department sa aton or there are cases filed before the ombudsman nga gin-refer man sa aton kay tibangod man election related so we do an investigation on this a sort of a preliminary investigation and the procedure no the investigating officer will be forwarding its his or her recommendation dito sa aton na department kag for review and this will be forwarded to the commission and bank for final disposal. So amo na siya ang aton nga status at least sa mga cases nga gaagi sa aton opisina.
0: Iti ko kaisa bala may ara yang nga nagapungko na siya kapag nervisya sa gulpi lang may gumawa ang resolution sa kaso niya. Kakso naman siya. So anyway, mas maayo nga, amo na gani, ample time dapat no, nga matagaan sang tiniongid ang commission. And at the same time ang mga governing bodies nga nagapaton sa sining mga reklamo para nga ma-resolve anay no before nga ma-proclamar kag makapangalagad ang isa ka kandidato no anyway Manong Herbert gamay na lang ang chimpo basi may mga dugang pagidikaw nga
2: pamangkot
0: kag
2: clarification kay Director Mercado no ni kulang ko kabaton sang text ni aton nga migaman nga news hen Femia Pedregosa nga ara subong sa public market sang Leganes gapamangkot siya director kung ano blang ginahimo isang Comelec agud maparasahan ini mga politiko nga nagagamit sa mga kapitan para kada balangga kada regular election amo na kuno nga gusto nila extend ang terms ng barangay agud magamit liwat nila sa regular election sa 2028 so anong komentar mo diri may mga steps ba kita ginahimo nga ma-prevent ini nga realidad nga ini nga bawal kun tani pero nagakatabo
1: Ati, first and foremost, siguro, Robert, ang una ko ginmambal. Gapa mayong agagig ko sa aton miga nga kay Fem. Anyway, ang ako lang ginmasiling, at least no, in so far as Comelec is concerned, kung there will be complaints that will be filed before our office, no, we always act on it. Now, for the past 21 years that I've been there, no, wala iya sang kaso nga nagtupas ako na misa nga gimpabayaan ko, kaginaaksyonan ko gid ini. No, pero ti depende ina no kun amo sina ang aton bali sitwasyon, cases can be filed not only sa commission no kay ato nya very limited kita para ara lang yang aton nga jurisdiction in so far as election laws are concerned. Outside that, let's say sa local governance na yan ay ka DILG. So kun ubra sila isang mga acts which would be violative sa ila baling nga mandate no as defined no by the local government code then cases may also be filed against them through the DILG pero kita yung kapasalig nga kung ginabayular naman nila ang election laws Then, once cases will be filed before us, we'll accordingly act on it, no? Mm-hmm. Kung based on the merits or the merits of the case, no? Or sa mga ebidensya ng pag-presentar before sa aton ng opisina.
0: Okay. Mayari pagkit pala, Director, nagapamangkol lang. I don't know if you can comment on this. Ang barangay kapitan ko na sa barangay Bolo, Sarawa City, ginpapanauga na sa dismissal sa ombudsman. Pero wala pa na implement hasta subong. Ano ang anong ma-comment sa COMELEC Director Ausan?
1: Well, no, I'm sorry, no, kay ti bangod man sa aton bali sa nagapamangkot, we need further details siguro, no, okay. Kung ano bla mga circumstances sa sinanga kaso, mm-hmm. ano blang ginabasihan, no, sang sinanga kaso or sang sinanga desisyon, ano bala ang nature sang sinanga kaso, protesta bala ina
0: or
1: election related or ordinary criminal or administrative case, yeah. Or ano bala ang levels ang sinanga kaso nali nakagawa ang decision sa ombudsman pero mm-hmm. subject to appeal, mm-hmm. or ano bala final and executory na ina, no, mm-hmm. So I'm sorry, no, pero hindi kita makasabat sila until such time nga mabato naton ang other details sa sinanga kaso.
0: So they can they can send some mga documents sa imo sinitalatapan in case nga they need further clarification siguro sini Attorney Ausan?
1: Well, we would very much welcome, no? Ma-share lang sila, no, sa aton opisina. Laman niya, bukas mo na anytime, no? Bukas kita. By the way, sa aton mga kauturan, ang aton opisina ya Lunes hasta sa Sabado, ha?
0: Mm-hmm.
1: O, ga-duty pa kita ya bisan Sabado. So,
2: really?
1: For those who would want to ask some queries, would want to raise some clarifications, no? Bukas ang aton opisina, bisitahon lang kita. Bisitahon ng nila kita, kaya we're very much willing not to accommodate them.
0: May isa pag i-director, no? Ang vote buying ko, no, very rampant kada elections. Kagdawag niya ko nag-untat, very obvious pa, kag makita gidya, no? So ano ko nung ginaobra sa komisyon angot sa sining issue?
1: Well, kanami nga pamangkot ina, no, Bert and Donnie, kay ti isa ina ka legitimate nung concerns sa aton mga pumuluyo. The commission, no, I would say, no, nga katako na kakadamo sa aton ginaubra, no, to address bali this perennial problem. Pero ang ako na hindi masiling is this, no, admittedly, no, ara pa sa gihapon. Pero sa mga nagdigad nga, no, nagdigad nga mga election just lately, consider na nato ng 2025, kadamo sang kandidato, no, though we were not able to hold them criminally liable, mm-hmm. but the commission disqualified them, no, from further pursuing their candidacy bangod man sang vote buying, mm-hmm. no, may ara nga gin question niya pa Supreme Court, immediately decides ang Supreme Court in favor of the commission disqualifying bali the candidate, no, for engaging in vote buying. Kagakon guroy paabot ko na lang, no, sa aton baling nga mga kauturan nga gaupod din sa aton sumungaga sang 2025 elections, no, before that, no, months before, the commission entered into a memorandum of agreement sa kay ambalo naging man naton kay Paymaya kay GCash, mm-hmm. kay ti sa mga sa ini mga electronic channels, no, nga siling sila about ti nag-advance ng vote buying dito, mm-hmm. na ginapagi
0: high-tech na,
1: no? high-tech na. So ang commission ninyo nag enter na into memorandum of agreement sa sining sa duwa, no, uh-huh. and as early as February, no, last year they started, no, identifying, tagging, no, several mm-hmm. accounts, no, in the social media, be it Facebook, whatever, nga kinalantaw na nila, mm-hmm. no, nga amuning mga posibilidad nga mga accounts, no, nga paggagamiton nga pasudlan dira sang pundo para sa eleksyon, mm-hmm. nga precisely for the reason nga baklon ang mga boto. And I'm happy to note, no, nga 2 weeks before election day last year, mm-hmm. Paymaya was able to block so many transactions amounting to 900 million pesos.
0: Wow.
1: Okay? Ang GCash, was able to block, no, so many transactions amounting to 4 billion pesos. Ti masiling naton may ara pa naglusot, no, nga mga vote buying. Mm-hmm. Pero imagine, no, kung wala ni mapunggan ang 4 billion kag ang 900 million nga nakagsulod pagid sa sirkulasyon, big, para sa vote buying, ano na lang ayan, Bert, no? So amo na, no, ang inyo commission, ang iban way lang ka balo, pero we are doing so much, man, no, nga masiling nato, they were playing catch up dire, pero at least, no, titibangod man ang teknolohiya, kadasig man katama, nagalagas man kita, no, as much possible we can ano, we can what's this, no, nang catch up with all this, no, ma protatis naka damo na ang nobra sa atong commission. And there are of course criminal cases still pending, kay ti bangot man madugay-dugay ang criminal case siya, kay ti we have to prove the guilt of the accused, no, beyond reasonable doubt. So do medyo lain da ang quantum of evidence, unlike sa disqualification cases nga damo na kita sang nadesisyonan. So amo sina, kag of course one last note on this, no, ang masiling ko lang nga this problem of vote buying has its own ramifications, no? It goes beyond election season, Bert, no? No? Ang hindi nga problema, it's not only for COMELEC to solve.
0: Yes.
1: No? Parinti yaman ni bisan nan election year, parinti yaman ni si bribery sa mga korupsyon ng pangdek opisyal. No? Kay balan mo, it has its own cultural, perhaps social ramifications. No? It might even include sa ato mga value system, utang na loob, etc. So kadamo sini, no, nga ginalantaw na to, no, nga ini isa ka problema nga dapat tanan naton og yunan guro kag pagasolbaron kag i-address.
0: And even ang mga ayuda ni, no, gina-accuse gani nga bisan in the elections ginahimo ni siya nga vote buying, kay di ang ginapangtagaan ang ila lang gid sini nga mga supporters kag ila man sini nga mga kaalyado, no. So insakto ina na sini ni Attorney Ausan nga ti may ramification, no, ang ining vote buying, kay di indi gid lamang ini katabo during election period, but even, ha, before and after elections. Ah, may ara na yung baklanay, ah, nga ginatawag. Na it so happen nga ti ko naga-innovate ang aton sining komisyon sa pag stop sini kag pagpangdakop sini ang ining mga nagahimo sa sining mga helikopter, manong Herbert. Nagapaminsar man, no, sa mga bagay nga hindi man sila malutsan. Agree ka, manong Herbert?
2: Agree.
0: Muna pala nga ti dapat mag-innovate man kuno sila, para nga ti daw lain naman. So pare sila, may mga GCash, may mga Paymaya. Pero sa nagligat yung elections pa ng Herbert, ang balsang kilala ko di, dito sa isa ka probinsya, galupok ko naman 6-2
2: Haragoy.
0: Oo. Ang pihak, 3-5
2: Grabe na.
0: Oo. Paglupok sa 6-2 away, tumbalay ng 3-5 Away, nakabutwa. But anyway, madamo patatanis ang mga topiko pagid. But rest assured nga, hindi ini ang ulihing at iniwan nga makukun na ton si Attorney Ausan, no, sa aton sini nga pagpangalaga. At samtang nagahilapit ang pinili ay sa 2028, no? Next year, attorney, maano na eh, no? Pwede naka registration, ongoing registration sa mga newly voters. And at the same time, kadasig na sa chimpo man ng Herbert. Actually, ma-filing of certificate of candidacy si election period na naman, ara na masulod na mga ganban, mga prohibition. So katasig lang, ah, may election naman kita. But ang importante diri nga ang retirement ni Director Ausan dapat hindi mangin madasig, no?
2: Dapat punggan ay na ini.
0: Oo, dapat matapos niya kidanay ang elections, no, sa 2028. Kay very crucial ini, no, 2028 national and local elections. Yes. Anyway, Director Ausan, ang imo sini nga ulihi nga mensahe, no, sa aton sini nga mga viewers kag mga listeners nga nagaupod sa aton subong-aga.
1: Well, no, siguro masiling ko lang, isa ka mensahe, and I'm sure hindi maging pinakaulihi.
0: Yes, yes.
1: Mensahe, Katie, of course, until the next invitation, I'm making myself available sa sininga programa. Thank tungod you. Man sa nasiling ko, purta ni Abian, no, nga suod si Noni nga si Herbert. Now, anyway, no, nga kung lang yung mapa-abot sa aton mga kauturan nga nagasunod subong sa aton, nga ang inyo ya komisyon, no, on elections is there, no, very seriously, no, standing by the mandate of our office, no, nga kung ano yung aton ginsupan, kung ano man yung mandato sa aton opisina, aton inipagatindugan para man lang, no, maproteksyonan ang diretso sang isa kagisa in so far bali as elections are concerned. And gusto ko na lang pasudlon ini nga punto kag ini nga punto ginapabot ko git nga ang inyo nga commission, now we have to look at the Commission on Elections not just an election manager, it is also a human rights advocate, no, hindi lang niya bala nang ginasiling ang human rights sa torture lang kag EJK, no, ang human rights has its own political, cultural, social aspects, no, kakita sa commission the right of suffrage is a human rights, no, ang aton pagsuporta sang inclusivity sang aton mga sectors is also a human rights promotion, pareho sina pag include naton sa mga senior citizen, PWD sa aton nga mga indigenous peoples. By the way, ginaselebrar naton sa mga bulan ang IP month, sa bulan sa October sa mga LGBT, no, youth sector, etc. These are all human rights advocacies, no, which we really push, no. So that's why kita, no, sa commission hindi lang election, no, we consider ourselves also as human rights advocates. So sa diraguro nga punto, at least makita naton nga kita kagang aton mga kauturan, no, mga kliyente naton sa opisina mga tulok sa sininga perspective kag aton pagaugyunan para malambot naton ang aton objective based man sa ginsugo sa aton sang kasuguan.
0: Oh, kag ginapabalo ko man si Mo Attorney Nelson nga anytime, no, pag may mga advocacy ka mo, may mga gusto ka mo ipalayag, welcome ka diri sa amon programa, no, open ang reklamo publiko program para sa pag-cater sa Commission on Elections. Manong Herbert, basi may mga panamyaw ikaw da,
2: yes, pagkakawagon nakita kay Giovanni Baay sang Journal Visayas nga nagpamari sa bong tan-aw gid sa Facebook pay, Facebook Live. May obrahon ko na siyang editorial about our show this morning,
0: okay,
2: about the Kumelec ano tawag na postponement of election. So salamat Giovanni Baay, thank you. Basahon man ninyo ang akong column sa Journal Visayas kag sa Daily Guardian. This is Herbert Bego saying goodbye. Yes, about you, Kanoni.
0: Oh, good morning na bro, Rexam Laguda, dira sa Kapis. Ah. Oh, si Gor, good morning Gor. Sa akong mother-in-law, monitor gid, kalantaw gid. Nay, good morning. Kag sa akong better half, no? Nga naga-monitor man sa...
2: Sa US.
0: Oo, sa malayo nga lugar.
2: Sa New York, ha? Nagpamati sa New York, ha?
0: Yes, oo. Good morning. Good evening na to sa ila.
2: Oo, kag by the way, director, gina-monitor man kita sa mga YouTube channels kag sa Facebook Live.
0: So anyway, mga abyan, madamog niya salamat sa pag-upod sa aton sa bungaga. Of course, sa aton bisita sa kay Regional Election Director, Attorney Dennis Ausan. Nagalupok gid niya ang ngalan, Manong Herbert, no? Ever since pag-abot sa mga election matters and election concerns. So mga abyan, same time, same station sa aton sining pagpangalaga. Tup-tup sa Madason nga Simana. Updi nyo kami liwat kag sa aton mangin bisita sa Madason nga Simana. Subong pa lang, dapat may kuha na kita, Manong Herbert, no? Dapat i-hype na starting Monday, no? Kung sino aton sining nga mangin guest.
2: Sige, sa took care of that.
0: Oo, sa kay Don Alfonso Tan. Nagtika di kagay na.
2: Ay, si salamat kay Don Alfonso Tan. May pamahaw kita.
0: Hotel Del Rio, thank you so much for giving us a venue sa aton sining nga pagpangalaga.
2: Yes.
0: So, madamo ginyo salamat mga abyan. Until next week, same time, same platform.
2: Kagdiriman sa Hotel Del Rio.
0: Aha. Happy weekend. Gabay pang mangin maayo ang Madason nga Simana nga mag-aabot para sa...
2: See you next week with Adam Amandreas, our cinematographer. Okay.
3: Reklamo Publiko, programa nga ginumpisahan ni Danny Fajardo. Aton igapadayon, pamatian ang tingog sang publiko, paggata na kayo ang mga isyu kag istorya sa nagkalain-lain nga anggulo. Reklamo.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Merkado.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: The best of slow music mix.
2: Radyo Merkado.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabing, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawag ito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

0: si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na batyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kabrong tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kabrong tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

blue suit, and your cufflinks are shining all

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilaga namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong ngawat.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: shook up.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo at kalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang bagsakan sa presyo. Kaglabing una ng mga balita. Pulis at hospital reports. Presyo ng mga balaklon. Kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo Mercado.

Good morning, mga dayagahon sa atin yung mga kaigmang huran. Ngayon na rin sa atin yung mga merkado publiko. Sa atin yung bugos nga probinsya it Aklan. Kamusta ro nga pagbugtaw? Pagbangon, ipila natin sa mga kaigmang huran. Mapanegosyante, mapatendero-tendera ka man, wholesaler ko na retailers. Una-un makaroon sa atin yung mga public market. Sa atin man yung mga matansero-matansera. Yakaina pa, masako sa pag-yasa. Itinyo ko rin yung mga panindang karne. Una sa atin yung mga merkado publiko. So good morning, Ed. My dad nga gahon ag welcome sa Lunes karon nga edisyon. Lunes nga pag-pangalagad, ita programa nga bagsakan. Makarang kita adlaw, ita Lunes. Petsa 5 gon sa bugan ita Oktubre, dagon 2026. Teacher's Day, para una sa atin yung mga manugaturo, sa atin yung mga maestro-maestra nga makaroon isa celebration. Ita World Teacher's Day, aga sa pilang ka mga kabanuhanan, iya sa atin yung probinsya Daklan, ay medyo mahaba-haba, din dahil karoon yung weekend, extended doon weekend. Ipila natin sa mga estudyante, bawad niya waita klase, uko na sugod, doon pila una sa mga public aga private institutions. Iya sa atin niya, dekaroon niya probinsya. Particular sa pila una ka mga kabanwahanan, nga nag-issue iteng executive order para suspendehon rung klase mga kamerkado. Pagsakot! So, samtang ka muna sa atin yung mga igbanghod ay masusako sa atin yung mga merkado publiko. Ay, syempre, kami man dumagatod kinyot balita, impormasyon, mga nagkanabo, iya sa atin niya probinsya Itaklan. So, ako maging alagad makaroon niya gahon, siya ka merkadong RB na rompe. Pagsakot! Aga, syempre, magkaibahan mo natin sa pagkatod balita makaroon niya gahon. Sandaya, kamerkadong Mary Jo de la Cruz Melgara at kamerkadong Shayna Flores Masalio. Paging partner mo natin sa technical side, siya kamerkadong John Albert de la Cruz. So hasta kita mga kamerkado ha, ita alas 6:30 sa paghatod kinyo't mga balita at impormasyon. Mga nagkanaboya sa atin niya probinsya Daklan, sa atin niya rehiyon Western Visayas. Maskin sa sugod, itatangkaroon niya pungsod Pilipinas. Ag maskin sa Guaman, itatun niya nasyon. Tatunan niya igahatod kinyo sa kabugusan, itatun niya pagpangalagad. Pagsakan! Pero syempre, ano rin ito yung mga balita impormasyon. Ngayon niya pagkatauan ni Tahugada or dagan sa tanya kabugusan at nga pagpangalagad makaroon niya agahon. Itong padumdum, itatan niya Lazo Municipal Police Station. Through sa leadership man, niya Police Major Dextrel Tortuya, rung HEPE or OIC, itatan niya Lazo PNP. May kaantaran sa dekaran niya ordinansang ginapatuman, particular dong anti-noise

0: Angkon, itay ang masangag nga tambutso kanda nga motorsiklo, itay wang ka mga individual nga nakakadistorbe won. Gabiw na sa mga residente, pagabot ita dis oras, ita gabi e mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: So, adungan ka ra. Ato niya si Karon man kung ano dong investigasyon. Itato niya lang sa Municipal Police Station. May kaintanans day ka rin niya insurente. At the same time, day nga anti-noise ordinance. Ano ba rong mga pinalidad? Nga pwede iya mambay naton ay iga patuman or iga pataw sa day ka rin yung mga nagayabag. Kahit kung amat man isa sunungani kay Police Major Tortuya, rong ginabantayan. Ita day ka rin yung mga individual, nga randa nga mga motorsiklo ay masangag. Pero aton man yung mga kapulisan. O kung amat isa may ayagyan man, maabot man niya engine exit points. So, kung amat, so, doon dahil karoon niya hingyo lang man ni Police Major Tortuya is doon kooperasyon it aton niya publiko nga mag-report kanda kung may makaray ng mga insidente aga hindi pag-ibutang sa dahil karoon niya alima dahil karoon niya mga individual doon dahil karoon niya kay parehas ka lang gin sapute or gin bugbog it limang ka individual rong dayang sang da daywang ka mga gigaki o diyang gisa masangag nga tambut so mga kamerkad. Samtang sa dugang pa inyong mga balita sa ating dugang mga impormasyon mga kamerkado sang ka bypass operation man rong gin patigayon itatay niya una sa ating niya may banwa ita ibahay partikular na sa bayat barangay poblasyon yan naga resulta man sa pagka-aresto. Alay ka rin niya daywang ka mga individual. Yawin na sugit ay gakot sa pagduso. Alay ka rin niya illegal nga droga. So, ano doon nga information ka na? Doon nga dugang mambay na ito. Paano nag-resulta rin nasambit niya operasyon? Siyempre resulta man sa pagkadakop. Dahil ka rin niya daywang ka mga individual mga kamerkado kay ginapanginwaga man. Dahil ka rin niya daywang ka mga individual nasanda isa gakot sa dahil nga pagduso o na pagbaligya ita illegal nga droga. Sa ato niya sa iyo rin induna rung mabay natin ay statement ilato niya ibahay Municipal Police Station kaya man syempre bago ikasa rung dahil yung mga drug bypass operations ay may una man niya surveillance, mga monitoring. Nga ginapatigay yun, doon niya makatapo, ita otoridad mga kamerkado.
1: Pagsakay!
0: Samtas, hindi pag doon ka sa dundugang mga balita sa ito niya dugang mga impormasyon. Kaya man, masobra 11,000 niya ka tricycle operators and drivers. Rong natigayon niya makabinipisyo or maging beneficiaryo sa ding fuel crisis assistance para sa mga tricycle operators and drivers association iya sa ato niya probinsya mga kamerkado. So, raya pinagiman sa mabalatan roll out or pagpanagtag ita 2,000 pesos nga financial assistance para una sa ato niya mga tricycle drivers and operators para man at least makahagan-hagan, makapiyan-piyan sa ding pagsigidas nga pagmahal ita mga produktong petrolyo iya sa ato niya nasyon. Kaya nung day karoon niya pagpanagtag ay maghalina ko Oktubre 1 hasta Oktubre 3 mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Tam-tam sa dugang aron yung mga balita sa ito niya dugang impormasyon. Teman ko Sabado ita gabi daw masubo-subo sa bahay karoon ita Molo Iloilo City. Bawad niya doon ng magulang ay ginapatay at ano mismo nga igmang hod mga kamerkado ay doon makatilig may masa dekoro niya kremen ay mambay nga gina simento na pa rong dekoro niya ano nga magugang bago nga gina sugod sa dekoro niya sangka cabinet saan daman mismo nga residence siya sa imbahin ni

0: Iloilo City. Aga, doon masubok-subok pa ka ng mga kamerkado. Itong sospek, ayan naman mismo, nga igmang hod, ginasugid, ginatanaw, kaya nasa yura, ane. Meron dahil nga, anong igmang hod niya, sospek, ay nakaagiman, dahil nga rehabilitation, bangod sa pagka-addict sa, mabanaton, o pagkalulong, sa illegal nga droga, at dahil karoon niya sigarilyo, at the same time, may problema si Gons dahil karon niya piniino o kuna pamensaron doon dayang individual kay base sa investigasyon itato niya mga otoridad sa may bahay nita Iloilo City ay kuagahon nita Sabado nga ron ay nakaangkon it medyo diskusyon sa tunga it dahil nga dayong kamagmanghod ay una ma or dahil was wala nag-a-star dahil karon niya andang panimayay. Aga ko adlaw ang ani, posible si Gon niya ginhimo dahil karoon niya makatiligmi niya krimen. Kaya doon update ka na, or latest update mga kamerkado, base sa report, ay this is Dido man, niya magpasaka ita kaso doon pamilya dahil karoon niya senior citizen niya babae, niya magugang man, kudaya karoon niya suspect mga kamerkado. Tamdang sa dugang pa rin nga bagang balita sa dugang natin yung mga impormasyon. Demain karoon niya ginasugid ay pagaparon pagid. Ito niya gobyerno dung mahamba natin ay solar pump irrigation. Kaya sa ito niya pungsod Pilipinas. Kaya kung sa sin target karang by 2030 ay masobra 11,000 niya mabalatan solar pump pero nga matigay yun niya maibutang sa una sa ito niya mga kaya na sana niya nasugid ay makabenepisyo sa masobra 100,000 niya ka-iktarya ita kaya na sana iya sa ito niya pungso da Pilipinas. So suno kay acting exit secretary Ralph Precto pinagis din ang National Irrigation Administration sa NIA Solar Pump o na Solar Powered Pump Irrigation Program. Target ka na harong 10,000 size nationwide by 2030. Pagalin sa presente karon or existing sites nga 4,036. Sa bugos karon niya pungsod Pilipinas sa 17 niya ka-rehiyon. Iya sa ato niya nasyon. Kaya mamba na ito niya nung dekoro niya solar powered pump ay medyo makabulig man para una sa ito niya mga mangunguma kung manami manarong dekoro niya pag dumaga kaya may una nga pilang ka mga panaton ay mga mangunguma kung nag reklamo man bangod niya after a year ay medyo hindi man mapuslan it pila nato una sa mga kaiga manghuran. Pagsakan. Kaya sa pila karon ka mga porsyon itato niya nasyon ay mamba nato niya napapanipuslan man ita pila una naton sa mga rice farmers doon dahil karon niya solar powered irrigation projects mga kamerkado. Tamtang sa ito yung dugang karoon yung mga balita sa ito niya dugang impormasyon kay kahapon man ay nagtakop doon dahil karoon niya Asian Games yagi na patigayon sa Aichi, Nagoya, Japan ay doon pungsod Pilipinas ay pumwesto dahil karoon niya ika-17th spot o si In ay apat niya kabugawang medalya 9 silver at 16 bronze pero nga natigayon nga maiuli ita Pilipinas. So aki pun karado nga gold medal nga naangko ni EJ Obiena at doon daiwang ka gold medal ni Carlos Yulo mga kamerkado sa patag ita gymnastics. So in total pero nga pong Philippine delegation ay nakaangkon ita 29 medals mga kamerkados. May karoon niya Asian Games nga ginapatigayon sa pungsod Japan. Pagsakan. Manita nga 17 minutos rung nga nagkaligad sa oras ita alas 5 mga kamerkado. Aga, syempre, ato manin doon na nga pag sikeron Doon ato niya weather update magaling sa Diwestia, Pagasa. At nabing nga kamustahon. Doon ano dumaging weather situation, weather forecast. Makaroon niya Teacher's Day or World Teacher's Day. Iya sa ato niya, Pungso da Pilipinas, mga kamerkado. Maging maugaanan ba nga, maging maasaw-asaw? Ay kahapon na medyo maasaw-asaw man. Doon pila sa mga kabanwahanan, iya sa ato niya, probinsya, mga kamerkado. So, samtang inangin natin, doon ato niya Dios Tia Pag-asa. Ay syempre, rakin na nga pag panamyaw sa ato niya mga kaigmang huran. O na sa ato niya mga igmang hod niya, makaroon ay masusako gon. Or kakabot pa yan sa ato niya mga merkado publiko. Nagabukas yun. It in yung mga pwesto, mga stalls. Nagahat-hat yun sa inyo ka rin yung mga yatok. Nagaayos yun sa inyong mga papag. So good morning guys, madaling nga gahon na sa ato niya mga kaigmang huran. Sa may Banwa Ita, Altabas, sa Altabas Public Market. Nakanday Madam Inday Concepcion, kay Madam Andrea Sugang, kay Sir Morito Bindigto Tulio. Imaman sa atin yung mga kaigmahuran sa fee section, irad niya autobus sa public market. Sa atin man yung mga igmang hall sa may Banway, karoon niya. Una sa Banway Ta, Madalag, sa Madalag Public Market. Good morning again. Madaling nga gahon na kay Sir Joel Quatris. At sa imo ka rin niya palanggang asawa kay Madam Robilyn Patricio Quatris. Malaman ka na Sir Jojo Igaras nagtalon. Nga gahon para nagabugtaw. Agahon pa. Una sa ato niya mga... Una sa ato niya Madalaga Public Market. Nagagasa. Nagamatansa. Ilan ang mga baligyang karne. Una sa ato niya Banwa Eat Madalag. So good morning again. Na kay Sir Jojo Igaras nagtalon. Ita nagtalon meat shop. O naman sa ato yung mga igmang hall sa may Banwa at Libakaw sa Libakaw Public Market. Aga iyaman sa ato yung may Banwa Itabanga sa Banga Public Market nga for sure. Masusako yun do pila natin sa mga kaigmang huran. Kaya makaroon yung adlaw. Adlaw ita Lunes, isa market day para sa ato yung mga kaigmang huran sa Banwa Itabanga. So good morning, good una. May dahil nga gahon ha. Kanday, Sir Rasgo, ita Panday di Talibong. Aga sa pila natin ka mga igmang huduna. Sa atin yung mga bulantero-bulantera. So nag-bulante nga agahon pa nag-biyahe. Agahon pa una sa atin yung mga public markets. Good morning man, may dahil nga gahon sa atin yung mga igmang hod. Iyan sa atin yung may Segundo Distrito. Ita probinsya takan sa atin yung mga igmang hod ha. Sa may Malinaw Public Market. Good morning, Ged. Naman sa atin yung may Banwet Lazo sa Lazo Public Market. Sa atin yung mga maukod. Yung mga katapoy ta Lazo Municipal Police Station. Siyempre, headed doon doon Police Major Dexrela Tortuya. O naman sa ating mga igmang hon sa may Banwa Ita Numansha. Una sa Numansha Public Market. Sa ating mga igmang hon sa may Banwa Ita Makato sa Makato Public Market. Naman sa ating may Banwa Ita Tangalan sa Tangalan na Public Market. Sa ating may Banwa Ita Dekronya Nabas. Una sa Nabas sa Public Market. Aga sa ating man yung mga igmang hon na sa ating may Banwa Ita Borwanga. Una sa Borwanga Public Market. Pagsakan. Sa naman yung mga igmang hod, sabihin natin ka mga or nag-iba ka ton, pinagi sa atin niya social media accounts. Ita Radyo Mercado Clan. Pinagi sa atin niya live stream sa atin niya Facebook page. Good morning, Ed. Maday niya agahon. Una sa atin niya, nag-iba ka ito, pinagi sa atin niya Facebook page, aga sa atin niya YouTube channel. So sa atin niya maigmanghod niya, wapag-apon naka-follow, naka-like or subscribe. Sa atin niya mga social media accounts, ay i-type niyo lang sa inyong mga search bar, dun dahil ka rin niya Radyo Mercado Aklat. Aga syempre, i-type niyo, dun dahil ka rin niya, or i-like and follow, rata niya Facebook page. aga mag-subscribe sa atin nga YouTube channel. Mamahal sa atin nga TikTok account, like and follow man. Para sa pila ka rin ka mga balita, impormasyon, mga nagkainabo. Iya sa atin nga probinsya na klan, sa atin nga pungsod Pilipinas, ag maskin sa Guamanita Nation. At the same time, ninyo man, mapamantaw, makita ang daman ka rin yung mga news and public affairs program it Radyo Mercado Aklan. Magaling sa ito niya programa at the same time sa pila natin ka mga programa pa iya sa Radyo Mercado Aklan. Pwede man ka mo magkapabot ito niyo mga reaksyon, suggestion, komento. Pinagi sa ito niya comment section at the same time mga greetings. Ay ito na niya pag-basahon sa kabugusan. Ita ato niya pag-pangalagad mga kamerkado. Pagsakot! Tumayon ito ang 23 minutos rung nakaligad sa oras ita alas 5. Agabay mga kamerkado sa makaroon niya pang orason. Ay nakapangapayon ka mo, nakapainit-init ka mo, ito niya nga suksukan. Kaya kung wapauna sa ato niya mga kaigmang huran, erakan gid niya kape, niya ginakimendar ki niya. Dandaya ko rin niya kape, is dong More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. So sa atin na nga mga igbang hod, yung pa naka-try, yung pa naka-testing, ito yung More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Ay, available ng dauna ha sa inyong mga suki ng mga grocery stores, sari-sari stores, drug stores, and pharmacies. Dahil sa atin yung mga public markets, agyaman, sa atin yung may Banwa Eat Kalibo. Kaya kung atin yung mga igbang hod, nagausoy ita kape nga himo sa natural aga herbal. Ay dunda yun nga kape nga More Power Probiotics 01 Coffee Mix. Kaat ko nga marikomendar kinyo mga kamerkado. Dunda yun ka rin nga More Power Probiotics 01 Coffee Mix. Dahil na mga sangkap ka rin mga kamerkado is dunda yun nga Moringa Powder, Turmeric Powder, Ampalaya, Serpentina, Ginseng, aga stevia which is makabuligid sa aton nga ikaayong gawas. Particular, dunga pagpalimpyo, itaton nga kolon, uko na tinai. So sa aton na nga maigbang hod, wa pa naka-testing, wa pa naka-try, ita More Power Probiotics 01 Coffee Mix. Ay, testingan nyo ando mga kamerkado. About today nga More Power Probiotics 01 Coffee Mix is your cup of success. Healthy gut, healthy life mga kamerkado. Manangita nga ba hindi sa isa minuto sa nga nagkaligad sa oras ita alas 5 mga kamerkado. At salugan natin yung mga balita, impormasyon, mga report. Ito natin yung kamerkado patrol reporters. Ay aton lang pag-panumbalikan makaligad yamang nung pila karon ka mga pahinumdom. Kindly standby mga kamerkado.
1: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ko din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with that groove, all you got to do is move.
4: Ako ay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulik sa business nakon.
5: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: pagsakay.
1: Mayroon nito 34 minutos rong nakaligad sa oras kita alas 5 mga kamerkado. At balik sa ito nga pagpangalagad sa ito nga programa rong bagsakan. Siyempre, gapan niya alagad si kamerkado nga RB na Rompe. Kaya good morning una sa pila natin ka mga igmang hod. Nga nag-iba ka ito, pinaagi sa ito niya mga social media accounts. At the same time una sa ito niya mga public markets. Masusako gon sa makaroon niya pang orason. So, nambatani kayo na nga makaroon is Teacher's Day or World Teacher's Day. Makaroon niya Oktubre 5. So, pila man sa mga kabanuhan na naton, iya sa ito niya probinsya taklan. Rung nag-suspender ita klase at para man niya tauan ita dayan dung celebration it ding World Teachers Day mga kamerkado. So akips ding nag-suspender ita klase sa pampubliko at pribado karon niya educational institutions sa atin niya provincia taklan mapa all levels is dunday karon niya banwa ita Batan, banwa ita Laso, Banuita Kilibo, Banuita Banga, Banuita Libakaw, Ibahay Makato, Banuit Madalag, New Washington, Altabas Borwanga, Numansya, at kahapon niya is nag-suspender man, Runga Banuita Malay. Dasay kara sa pilang ka mga kabanwahanan, ay mambay natin yung may unang yapon niya klase, rumpilan natin sa mga manugaturo. At the same time, rung mga estudyante man. So, sa ating nahang mga teachers ay Happy Teacher's Day. Sabi sa ating yung mga naging maestro at maestra Alina Daker, elementary, junior high school at senior high school. As naman pag ating yung mga instructors, Happy Teacher's Day gate kinyo. Pero na ito nga 37 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5. Agad naman niya si Keron, kaya nakastandby man natin niya duwas tiya pag-asa sa pag-atod-katod at pinakauling weather forecast iasad niya Punsod, Pilipinas. Sa atin niya pamatian mga kamerkado, si duwas tiya pag-asa weather specialist Adzar D. Aurelio.
2: Magandang umaga, narito ang weather update. Lumakas at naging super typhoon na si Chowan, kusan ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay maabot sa 195 km per hour. Malabo na itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil inaasa natin itong kikilos pahilaga patungo sa Japan. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo sa ating bansa ay nasa more than 2,600 km silangan ng extreme northern zone. Pero itong trough ng bagyo ay nakaapekto pa rin sa Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Itong trough ng bagyo ay inaasa po natin hanggang ngayong araw. Dahil bukas, lalayo ang bagyong si Chowan, kaya lalayo din ang trough ng bagyo. Pero ang kapalit nito, itong Intertropical Convergence Zone o ITZ, na makakapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao bukas. Yung hangin mula sa Hilagang Silangan ay inaasa ating makakapekto sa extreme northern Luzon bukas. At sa ating lagay ng panahon, maganda at maliwas sa panahon ang inaasa po natin sa Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan o bigla ang buhos ng ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Dahil sa trough ng bagyo, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao. Ganun din sa Negros Islands Region, Western Visayas, Central Visayas, Southern Leyte at Leyte. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin po, wala tayong inaasang matataas ang alon sa buong bansa. Kaya safe naman pumalaot ang ating mga kababayan. Ang araw sa sikat, sa ganap na 5:46 ng umaga, sunset mayapong 5:43 ng hapon. Yan ang update mula sa pag-asa. Ako po sa Aldzar D. Aurelio.
0: Pagsakan.
1: Sana nga nabatihan ng mga kamerkado rong atin niya weather update. Magaling sa atin niya DST Pag-asa nga ginatod ka ton ni DST Pag-asa Weather Specialist at Sir D. Aurelio. Agtadaan ka ton sa oras. Iman kita nga 40 minutos parang nakaligad sa oras ita alas 5. Sadugan natin yung mga balita aga impormasyon sa atin niya pagkatauan nita ito pangod makaroon niya agahon. Pero may kantanan sa day karoon niya natabo nga saan ka insidente ita pag pamako. Manasay ba yung ita barangay Silakat? Nunok na sa atin niya may banwa ita leso ku aga-aga itday nga Domingo mga kamerkado. Doon dahil nga mga individual isa sinasugid, doon dahil mga biktima ay ginasugid sa kahit ng motorsiklo. Bangod sa dahil karoon niya masangag sigondo ng tambutsok ng motorsiklo ay haratani dahil nga ba nato niya ginkabuliganan niya bugbogon o dahil nga bakugon ita limang ka mga individual. So sa update ka ng mga kamerkado ito atin niya leso PNP kahapon. Isa nandaon man niya na-identify kung dahil karoon niya mga individual apang buhay natin isa wanandahadakpi pero ginrapper lang dahil karoon niya barangay justice system para sa nagkigo karoon niya action mga kamerkado. Kaya aminado man si Police Major Tortuya nga medyo problema man nasa atin niya may banwa ita leso dahil karoon niya ang banan is masangag ang mga motorsiklo sabi niya sa may bahit diversion road kaya kung siin ay apisal sigon may ginapatuman niya mga nga ordinansa sa atin niya banwa ita leso particular dahil karoon niya anti noise ordinance ito atin niya banwa ita leso ay syempre kung naman isa ginabantayan man rato nuna nga mga katapu ita otoridad aga syempre di ka kumasa na maatraka. So mabay na to nga din doon nga ginapasalig sa ating publikong magpadayon randa ka rin niya kampanya at the same time doon nga pakinggan nyo man sa publiko mga kamerkado no, in case nga may una ka rin yung mga insidente nga kami nga this oras ita gabi aga masangag doon dahil ka rin niya motorsiklo ay pwede man sana maka-report sa atin niya makatapo ita otoridad para man syempre sa nagakigo karon niya action o ko na disposition. So para na siguro sa kabugusan or kaundan ito ka rin niya pagpahayag ni Police Major Dexrella Tortuya ay atin ka rin niya pamatian dato niya pakipag-angot sa OIC ita Lazo Municipal Police Station kaya Police Major Dexrella Tortuya mga kamerkado. Pagsakan. Mga kamerkado, mga kaibahan natin na si Police Major Dexrel Tortuya do nga OIC ita ato nga Leso PNP may katalas din nga insidente ita pag pamako nga tabo sa bait barangay Silakat Nunok. Una sir, good morning. Ano gandato nga latest investigation sa din nga insidente mga kaibahan sir?
0: Edgid nga Udrad Law no kamerkadong Arvin King wag sa imo nga mga manugpagamati. Din yan yung kainang aga-aga, mga launa at kaganhon. Ay ratong na istasyon na kabaton itawag. Halin sa Unified 911, nga daya higin tawag bankanda it sa nga concerned citizen at barangay Silakat Nunok. Nga may natabo nga na yung isayang kumosyon ito sa andang lugar. Ang daya ay insididam nga ginaging respondihan at aton nga mga katapo at kapulisan niya sa aton nga Leso Municipal Police Station. Sa andangan nga pag-abot ay may ito nga daywa nga ka-persona nga nakaangpon at ano, mga injuries sa mga gawas. Particularly may mga injuries sa ulo, nakita may naton. And raya ay andang mga gintawagan at ano, it aton nga Leso MDRRMO aging dagamanyagi sa hospital. Para sa nagkakaigo nga pagduo.
1: Pagkakita sir, sa dayong individual nga rice, una to sa kilid itdagan.
0: Aho, kamerkadong Arvin.
1: Pagkabot sir, una dong, ano dong, ba natin, kabi na da, aksidente or mga tao na, aksidente or doon yung yaging pag, pamako kita sir, doon tabo.
0: Sa pagtawag gabi, doon nga concerned citizen, hay do report man lang katon hay may commotion nga ning natabo no. Sa pagabot dito aton ka pulisan hay wa man yon naabtan do ano ro mga ginaligar nga tong mga tawo nga naging involved sa daya nga rang insidente. Yung mga randang naabtan hay daya nga mga biktima nga dayon.
1: Okay. So, sa inyong investigation ka, sir, mga pila gidaron nagkabulik nga sila nga dayong ka-individual man, sir?
0: So, sa pagpalaapon ka na, kay inang agahon, ay ginasugid nga limang katawo doon na involved ka ra, sa dayang nga nga, ang naturo nga, no, nga na-involved sa pagsakit sa ratong ng mga biktima.
1: Okay. Sa inyong investigation, no, sir, ano doon possible nga motibo sa dayang incident, sir?
0: So, naman sa pagpamusisa ito nga investigador, ay dayabi ko nung mga managubuan kay it ka being ito.
1: No.
0: Ay pabalik-balik ka bidaya nga rang ano. Nga... motorista ba ako?
1: Ah, dada yung kamotor sa dasa.
0: Dada isang kamotor mo lang. Tatlo santa ko nung nga sa kaya. Ah, yun nga ni siguro nga Jack Rear ba ito an.
1: Sa
0: unnecessary nga noise. So, siyempre, oras yun ito inong pahuway. Siguro ay not sa aton pa ay medyo not ripan lang. Dahil na ugot ba doon mga ano. Residente nga masangag yan eh. Nakakadisturbo.
1: So, na-mention na yung motor kayo na, sir, is tatlos nga sa kahit motor, pero doong victim natin nga makonsider is Daiwa.
0: Ah, Daiwa.
1: Sino sanda, sir? Particle residente ag mga pilawad lang kung ilarin ka.
0: Raya sanda ay mga residente it barangay Silakat Nunok, no? Kapangidaron it 37 may 33. Oo. So, yun.
1: Bali, so din niya, oras yun, sir. Ano naman doon, mabalat niya, ginambayit din mga biktima, aman niya, sa guwa pa sa natin nga, bagay din niya, oras niya, kanagob yun?
0: Sunungan nito sa mga igduman sa mga tao, at sa nag-responde man natin nga mga kapulisan, kay na-obserbaran nga dayang ano, nga persona, nga sa influence, allegedly, sa influence siya, ano, makahilong nga igin nun.
1: Okay, din na pabalik-balik sa desert. Okay. So, din nga lugar nga yung katabuan, sir. Ando, maligwin, may mga panimagay?
0: So, may mga panimagay man na.
1: Okay, at ano yung napanuhan, sir? So, kamusta, sir, yung follow-up ka, sir, nga ko sa mga nag-imos na yung ay pagpamakol nga, sir?
0: Karay nga rahay, pakamayan man itatan nga, no, nga Leso Municipal Police Station nga i-refer doon tayo nga kaso sa barangay dahil na outpatient man kung naman doon. Dandaya nga rin nga biktima. Tagod nga sa level ba ito nga barangay ay kung kaya nanda nga maistoryaan ito. Otherwise kung nanda matangay balik ya kato, nagod atong mapailan at nagkakaigo nga reklamo, rundaya nga mga tao nga involved ko.
1: Pero identified yun man sir doon mga tao ka na ito?
0: Yes sir.
1: Oh, okay. So, malikya ito sa'yo, no, kay medyo sambilog nga problema, ay din nga masangag nga motorsiklo. So, may una ba, sir, nga existing nga ordinansa rata nga LGU leso ka na, sir?
0: Yes, sir. May atan ka nga exist nga municipal ordinance. Dayang nga niya ay Ordinance No. 4 Series of 2025. Bagda ng title ka ay The Anti-Noise Ordinance of the Municipality of Leso. Pagdayang nga niya na-in-up pa po tagon nga 2025 last year.
1: Okay. So, may mga ano dong under ka rin, sir? Kung bawa na is day nga managob yun, bawal dong mga open muffler?
0: Siyempre, ako man gina-specify kung anong oras do ano. Do oras nga rong pagbawal. Bilog nga adlaw hay bawal gitman. Dapat do ano. Tunday nga nga mga masangag ba ya? Especially nanday nga nga mga gin-modified nga muffler at mga motor nga nag-3R8 sangag.
1: Okay. So, kamusta mga lang yung sir nga enforcement amat sa day nga ordinance sa mga rin?
0: Sa makaroon ay padayon man raton nga ginahimo nga ni nga no, nga pagpatrolya at pati man raton nga checkpoint dayong beses sa sangadlaw. Kaibahan yun karado pag implementar at daya nga rin nga mga modified nga muffler. Pero syempre, common sense lang mananda nga kung wala man do checkpoint or do police ID mas anda may agyo na ron dahil labo man kitang mga kaliya yan pwede mabinda nga likawan.
1: Yeah. So sa mga individual man na sir nung adin yan may una nga masangag dong andang motorsiklo na sa guwa or ding babatean nagkatugod dong mga individual at syempre nasangagan. So ano dong inyo ka rin nga ginahimo sir pwede sa na makatawag kinyo?
0: Yes, Kamerkadong Arvin, actually hay kabo kita nga naga reklamo ya katon. Bisan una nga ni sa aton nga diversion road nga ron nga sakop it Banwa Itleso ang Makato. Manami abidudayan ay mabaho ang dire-diretso. Ay kabo kita nga nagareklamo ya katon nga parte sa masangad nga ron nga ano nga mga motor. And aton man nga diron nga insigida yun nga ginarespondihan. No, galing hay it's a matter of seconds mo lang abidudayan nga ron ay. Ah, siyempre, kadasig sandag. Hig payamo po yung kitaig to ay gaano manyagi sandak abong mga likuan abong mga gagyan nga pa-exit ito sa another highway sa main highway ay malisag na natin sandang maabdan.
1: So, eh, syempre, medyo palang open mga karang Pasko, sir. Medyo kabanan ay kinagamit ko kung di nga mag-Pasko. So, ano doon nga sa liga natin niya, publiko, nga paghimuan natin niya, Leso PNP, sir, together with the LGU Leso, sir, nga, syempre, di yun is ma-lessen or ma-minimize di karan niya masangag ng mga motorcycle, sir.
0: Di man nga nga pinagis sa ato nga rang ginahimo nga kada Sabado ay nag- at tiipon kami ag ano nag-istorya at aton nga mga barangay captains it nagkasari-sari tanan nga barangay sa aton nga Leso gintawagan namon ra pinaagi sa programa nga Project Alaga ni Chief nga pangsiin hay tanan nga mga kapitan hay aton nga naka-istorya pa mi kada Sabado aga sa ilo sa ilo sa kada barangay agduin ro mga concerns nga atong ginaistoryahan and mabasog makaroon ro partnership it aton nga kabarangayan, agay bahan ro aton nga LGU man, agay aton nga Leso Municipal Police Station, and aktibo doon da nga pagbantay, naging vigilant man sanda sa pagbantay sa andang mga community, agin sigida man doon nga gina-report ya sa aton nga Leso Municipal Police Station, ag madasig doon aton nga responde sa mga makaroon nga mga bagay, agod nga bisan pa paano bagay, matap na no, sa doon nga pagkakataon man nga nagahimo sa dato yun ay matap na baga nga hindi magpadayon dahil daya ay nag-cause it disturbo especially sa mga nagapahuway nga kapin pa pong mga senior citizens baga ay disturbo gina. Mm.
1: So ordinance doon nga lang mga sa ordinance may mga nakaset ba sir nga penalidad sa mga individual nga magayabal sir?
0: Actually medyo mabugat atin nga penalidad ka ra sa kung madakpan nga ra nga ano nga motor nga especially mga motor nga dahil kita masangag and annoying baga doanda nga sound kung may madakpan ka ra ay medyo mabugat o penalidad.
1: Okay, so medyo ba doon nga doon man doon mamba natin nga pwede nanda nga pag atubaman sir kung in case nga hidak lang sa data niya makatapit at trader.
0: Yes, kamerkadong Arvin.
1: May mga sa first offense, sir, mga pila dong penalidad, sir?
0: Rat na bika nga, so sa nakabutang sa aton nga ordinance sa first offense ay reprimand, second offense ay 1,000, ang third and succeeding offenses ay 2,500.
1: Okay, sumugat. So, sige, sir, lastly lang, yung mga padumdum sa aton yung mga taga-Banwa, Ita, Leso, aga, the same time sa mga panag-iyaman, dahil ka rin yung mga masangag nga motorcycle, sir.
0: Una-una no ay sa ngayon natin nga Leso Municipal Police Station and sa mga kabarangayan man nag sa aton nga LGU sa pagpangunit aton nga Municipal Mayor ginapaabot din aton sa aton nga mga motorista nga maging considerate ba kita sa ibang tao man kung atong nilaan ay doon nga mabasog aton nga mga motor hay pero atong kailangan sa doon ay kung nakaka-disturbo sa ibang tao ay bukon it manami nga na ginahin nyo naton nga sa atong pag-enjoy ba at atong kung ano man hindi kita makapervisyo man sa ibang tao and paabot man naton sa atong nga mga pumuguyo nga mag-report lagi kita kaya sa atong nga Leso Municipal Police Station kaya sa atong nga hotline or busan pinagi man sa emergency unified 911 ay dahil doon ay madasig ito atong nga responde sa mga makaroon busan ano man niya klase nga mga report nga gapang ngayon ito atong nga responde.
1: With this note sir, thank you again sa time and information niya gintaon niyo sa Radyo Mercado Aklan and more power po sa Leso PNP.
0: Thank you again. May dayad nga hapon.
3: Pagsakan!
1: So rin nga nabatihan na mga kamerkado dahil ka rin nga ito niya naging pakipag-angot. Kaya Police Major Dexrel Tortuya, doon officer in charge Itatan niya Laso Municipal Police Station ang sa dekara niya doon investigasyon. Tabo nga pagpamakul sa may bahay ni Ita, Barangay Silakat Nunok Laso. Ay doon naman niya, syempre, strict enforcement, Ita Anti Noise Ordinance. Pagkakaroon niya uman niya padumdum, dan niya Laso PNP, niya may una karoon niya nag-iiral, niya ordinance sa angot sa dekaroon niya. Mga masangag gabi mo sa motorsiklo or mamba natin isa masangag nga syempre nag kriara or bukon ita nakakadistorbo para una sa pila natin ka mga igmanghot nga nagkatugabi gabi yun kung this oras ite karon niya gabi so padundol lang niya Police Major Tortuya isa maging considerate man gabi yun kung anagob yun mga kamerkado. Ay, syempre, diba, is nagpahuwa yun. May andaman doon eh. Kaya, panganawon, pagkaagahon, kay, diba, is di matkatulog kung dinabisa masangag. So, maging considerate lang man kita sa ato niya, isig katawo mga kamerkado. Pagsakan! Syempre, doon nga uman niya padumdum or pag-inggaan niyo ni Police Major Tortuya sa ato nga publiko na sa ato niyang taga-Banwa Italaso. Kapag may unaman ko rin yung mga insidente niya, bawin isang paraskara or dekoran niya may mga sagay ito motorsiklo sa disorasyon nito gabi ay hindi magkahuya or hindi magkataka nga mag-report sa ato yung karoon niya Laso Municipal Police Station pinagisan ng hotline or saan da karoon niya or pinagimas dahil nga Unified 911 mga kamerkado para man sa nagikoron niya action or disposition mga kamerkado. Sa may nakita nga 55 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5. Good morning, ginanay una sa pila naton ka mga igmanghod, sa pila naton ka mga kamerkado nga nag-iba ka ton pinagi sa ton niya social media accounts. Na kay Madam Rosario Yekla Matira. Good morning, Idki mo, Madam. Aga, sa pilapayin natin ka mga kaiga manghuran. So, sa dugang pa natin yung mga balita, impormasyon, at the same time report man, ito natin yung mga Kamerkado Patrol reporters. Ito lang siguro nga pag panumbalikan, makaligad rong pila karon ka mga pahinumdom. Kindly standby mga Kamerkado.
3: Tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, katulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinitikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drug Store, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Billiones Store, Makato Public Market; Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market; Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market; Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan; Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo; Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital; Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo; Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo; Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Tesla Car Store, Madalag Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi? Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Ini bala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung ini bala matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado.

0: Ngalagad si Kamerkadong RB na Rompe. Ayo, good morning unay-una sa pila naton ka mga igmang hod. Nga lagi ba katon pinagi sa aton niya live stream. Nakayante Jocelyn Acuesta sa Bait Barangay Sibalio sa Banua Ita, Banga. Good morning una. Thank you niya te sa rekoran niya Sitio Sumpa, Barangay Sibalio sa Banua Ita, Banga. At pa nakaya sa Pamilya Acuesta nasa atin yung maya Banua Ita, Banga. Ago naman kay Madam Rosario Yekla Matira. Aga sa pila naton ka mga igmang hod na nag-iba ka aton pinagi sa atin yung mga social media pages. Naman sa Banua Karun Ita Madalag, una kay Sir Jojo Igaras Nagtalon. Aga sa atin yung may Banua Ita Altabas, una kay Madam Andrea Sukgang. Kay Madam Inday Conception. Sa ating mga ibang hod, sa may fee section, ag poultry section, itatanya mga merkado publiko. Mapa vegetable section man, ag una man, sa ating dry goods section, itatanya mga merkado publiko. So good morning, good. May dahil niya agahon sa pila natin ka mga kaigmang huran. So naka-standby man sa piya karon nga linya ratin niya ka Mercado Patrol reporter sa nakarin niya tipon niya mga balita.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan Radyo Mercado Live Report.
0: Sa piya nga linya si ka Mercado nga Merjo de la Cruz sa Melgar sa natipon niya mga balita maghalin sa atin niya may First District kita probinsyang Aklan. Ka Mercado Merjo, good morning!
2: Yes, sir, Irvin na may dahil niya agahon. May dahil niya agahon sa aron niya mga tagkagamatin sa atin sa aron niya Mercado Publiko.
0: Medyo may hangover ka pa. May hangover ka pa ako Sabado ah.
2: Mag-aoy, mag-ilian ka mo
0: dahil. Sige. Pa nakabawi? O pa nakabawi, ang yawas?
2: Wak pa.
0: Aba. Sige.
2: So, iya kita na sa karon nga pagpanawag sa ating karon nga tagsya-tagsya sa mga municipal politicians sa ating karon nga first district. Sa iba ka sa mga PlayStation ko, Arvin, magawa sa ating karon nga may Banua Ita Talibo, negative no sa responder at karon nga mga otoridad na minmatawhay na nakaroon nga Sabado araw ang nakaroon nga bilog na Domingo ang makaroon soldier and death na kasi sa makaroon ni pong oras ni Arvin ay negative sa responder at karon nga mga otoridad pero may record accident nga naguntad kahapon yes ang karon nga may Banua Ita Galibo particular ang kira sa may National Highway Itlinabuan Norte na sa Darwin. Ang ka-accidente ra sa tungay at ang kira ng motorsiklo ang kira ng tricycle mga attack na alas 4.23 rure kira ng pang-urason. Taksin nga ni sa ating information nga nabuo rure kira ng driver it motorsiklo sa ang ka-24 anyos nga taga si Rudo Banga Imauras sa Darwin. Nakait anak karon nga motorsiklo samtang sa rekarang nga tricycle sang ka 39 anyos mata duray karang nga driver nga ginasugid halin sa Kalibo sa Arvin Rupuson ita rekarang nga tricycle so tama nga linya ta imaw halin imaw sa rekarang nga Banua Ita Kalibo kat umagaw itin niya rekarang nga motorista nga halin mata sa porsyon ita rekarang nga Banga no ka Arvin
0: ano nag overtake imaw ka Mercado Merejoy
2: ano at imaw, magtuloy pagit imaw sa linya, no? Itarik ka ng tricycle kay Arvin.
0: At siya nag-overshoot man na imaw, then possible?
2: Oo, di ka to.
0: Ano doon? Doon lugar na ron? Medyo sharp curve? Or palikoon?
2: Bukod man, mag-diretso man doon, rin ka ng ano rin ka ron? Kuwamanita, kurbada rin ka ron nga portion kay Arvin. Ruruin ka ron nga kalsadang itabuan, itarik ka ng aksidente nga ra. No, ang makita nga ni nga ging ano gid aging sungay gid anana, rere kada nga prinse. It tricycle nga ka Marvin kabangtanan nga pareho sandara, no? Ro driver it rere kada nga motorsiklo ka manaman do driver it rere nga tricycle. May pareho nga lastro pero ma lala di man na ro lastro it rere kada nga driver it motorsiklo ka Marvin. Ugo ra na karon nga lastro kay ginasugid nakainom o una sa impluensya it makahigilo nga igimnon rekara nga motorista kat matabo rekara nga aksidente nga ra no kabro Erwin ay do mga makraya bi nga aksidente nga ra
0: dito na panuhan kang

0: dito na nabuhan doon, kung mga dusty ng padayagan, kami kado Mary Joy.
1: So sure on that na, kabrabe, na iroyo mo takabang nga biyahe, ay magsaka ang tuta ka sa tiin.
0: Oo. Oh.
1: Na hindi mo tama masairan nga, karun agali, nagpagwating sa imo karun nga linya, agumagtukoting sa linya, iti imo karun nga kasubgang ka, kabrabe, na subgang abi, na karun nga ni, head to head kit abi manaruray ka lang nga aksidente nga na kabrabe, sa tumatay ka lang nga daywa, sa mga bihikulo nga ra. So ginispundihan at ang mga responders ag nakaangkon nga ni itari ka lang nga lastro, no, rekara nga motorista sa anak karon nga may ugo, kaya naman karon nga lastro sa anak nga diog, aga posible nga fracture sa anak karon nga may tiki, no, kabrabin, through rekara nga motorista nga ray, tumumbabo gada mo sa rekara nga karsada.
0: Kaya ka dumerecho, ako tanawa na tondong impact ay mabas ko gidaron ka merkado merjo kay UP gidad nung tricycle lag medyo medyo dung windshield pa karat tricycle lay like, basag pa siguro
1: so during that na ka Darwin aro so, yun na rin karang dami
0: lagyap tang video online
1: do yun ka Darwin so nagyap da karang nga video hagyan ita pila ka mga netizen post no sa social media ka Darwin ay highway kita aderon, hindi kita mawaga nga wa ita naga-video.
0: Yes.
1: No, ag- Kabrabin, so may nakita ang kita nga video nga harun.
0: Doon nga pang orason yun is rush hour pa rin, is galas 4 nga rin, gapauli yun, halin sa outing, di ba?
1: Yes, so ori baka halin sa outing, ay siyempre kahapon, Domingo nga adlaw, na nagagawa ro, pamilya ka Kabrabin, ori baka rin na naga, ano man doon iba, bigar akong Domingo nga adlaw, na kung mga
0: nagpapanwa,
1: wa naga ano wa naga helmet ay naga naga panaligman na kun Arvin nga abi wait bantay ay adlaw it are karang Domingo pero kun ta atong karon nga itatakin sa atong karon nga pinsar ano nga sensi kita magalti magsuksuk kita itare karang nga helmet
0: day nga motorista nga na or day nga motorcycle rider naka helmet da kamay kadong Mary Joy.
1: Oo, rin para atin karang sa Euron, sa atin karang traffic investigator na kung matuksok nga helmet o rin karang motorista nga na kabrawin. So may anak karang nga lasto sa uwo, sa gaban. Kung may matuksok, hindi may matuksok nga helmet, pero kung may tuksok, basi kung inasik, di man, o umapok, rin na karang matuksok nga helmet nga na kabrawin, kamanggan nga may anak karang nga lasto sa anak karang nga uwo.
0: Sige.
1: So, ruray ka na nga tayo ka mga pihikulo. Ging kustudiyaan ay sa atin karoon nga. Liwan ita kalibo PNP na kagrabin para sa nabakayo ka nga disposisyon. Agri ka na nga dayiwa ka mga driver nga at pihikulo ay gindaga sa atin karoon nga may Aklana Provincial Hospital para sa nag-chaigo ka lang nga pagbugong kagrabin sa nakawin yung mga lastro karas.
0: Ano ra, may settlement doong magtimbang parte?
1: So settlement kara sa yurin pa natin no kay pareho man abi nga gindala sa ospital laro ray kada nga driver nga ra kabro Arvin so ibutang to lang sa limat amin kanya mga otoridad na follow up na ito kara na maagto sa atin karon nga mga ano ra mga driver nga ra sa ospital agud nga masayran kung ano ra may pagpasaka ita kaso abi manay kung makita nato na kung kita ro magtutan siya no ruray gid nga motorista ro may ano kara may lapses sa Arvin mo di mot aro magaw sa dinya magsamin niya tayo nga tricycle nga matutaw kahit aro padayagan sa anak na karoon nga linya na mga hadin sa portion it tenipo sa Arvin.
0: Agduin dyan dyan sa mga motorista nga hindi nabi magmaniho kami kadong Mary Joy abi yung kung sa impluensya kami at makagilong ilim nun.
1: Bisan ano pa nga ni atin karoon nga ano hanumdom na ka Arvin sa kahanginan na sa atin kanya pala ka mga motorista, sa atin kanya pala ka mga drivers nga na kami Arvin, ay hindi kita abir na punggan. Mas kaping nga, una o ginsada, no, sa influensya ito agak nga ra. Kainom mundid kami Arvin.
0: Sige. Paduga nga pa?
1: Hindi yan isang da. Oo, hindi yan isang na mapunggan ni anak karoon ni asawa, hindi mapunggan ni anak karoon ni nubya, hindi mapunggan ni nanay nanda, ni tatay nanda, Arvin, na much more kita. No, nga, sino ang abi manakita, no? Pero depende sa atin kanya mga tagpulumati, no? Kung sundun at anandara atin kanya pila ka mga abiso, advice atin kanda, no? Nga hindi mag-maniho, nga naka-inom kami, Arvin.
0: Sige.
1: So do yun. Ang garon nga, sulamente anay nga report na magkilita ang garon nga may bahin it banwa ida kribo sa rekarang nga aksidente. Magos ka rin ka brafin, nangin matawahay man na pila ka mga police station ay banwa isa ang garon nga provincia taklan mag sa atin ganyan may first district.
0: O na yung same area?
1: Ay, anay, itan ka rin nga. Ha?
0: O na same area, maasaw-asaw?
1: Hindi, mainit.
0: Mainit yata?
1: Mainit. Mainit ka brafin. Wa ita rin ka rin asaw-asaw.
0: Kapon, nag-asaw-asaw ka daw. Pagka pilang minuto malang to.
1: Yun, ano malang naging basa, malang manana.
0: Wa ni ka basa?
1: Awa ka basa. Yung ano malang na naging tunugan.
0: Sabligan.
1: Tunugan.
0: Sige, Ricardo Marijay, finally.
1: So, sa umanda, ilalad karoon nga report, magiging sa namin area of responsibility para sa programang bagsakan. Ako man si Kamikaro Mary Jude, Electris Malgari, Radyo Mercado Plan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
0: Sana nga na batian na mga kamerkado dekari nga natipon yung mga balita man ni kamerkado nga Mary Joy. Magalin sa ato niya may first district ita probinsya taklan asay sa Banu ita Kalibo. At karon niya may aksidente nga nagtuhaw. Ito nga ita de nga motorsiklo agasang ka tricycle. No sindo nga parang driver ay ginadaya sa ato niya may aklan provincial hospital. Sa namin nga si Karon, sa ato niya may segundo distrito ita probinsya. Sa dugang karon niya mga balita man niya natipon eh. Itatanya ka Mercado Patrol Reporter.
2: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan. Radyo Mercado Live Report.
0: Sa pag tawit, dekaran niya matipon niya mga balita. Sa pinakaran niya linya, si ka Mercado nga Shane Flores Masalio. Ka Mercado Shane, good morning.
3: Yes.
0: Oh, aso yes.
3: Para ba ano, no? Cashier, yes, sir.
0: Medyo registrar, maton.
3: Oh, yes, sir. Ano kung naka-country mong ginabayaran mo karon? Anyways, kay Mercado Arvin, mag-aigara nga agahon, no? Sana gamag-pamatiki mo.
0: No.
3: Sa imo karang programa. At yung karang mga hatod, gabalita, yan nagkira sa segundo distrito natin kay Mercado Arvin.
0: Oo.
3: Tungkol sa atong karon nga probinsya na sa Siingan sa Mercado Arvin hay nagpanawag kita sa Pinal ka Police Stations ag may iba pay karon kita gina-follow up nga balita pero syempre ka Mercado Arvin ano malang din karon nga
0: initial
3: info malang atong karon na buo no bangod man nga ni isa raya karon nga rason nga atong karon nga invest okon atong karon hepe makatao ka na ka Mercado Arvin. Ingit, bilo ka nga datay. Pero anyways, no, sa ating ka nga second district ka Mercado Arvin, may una ka na tabogas ng ka-stabbing incident.
0: Mm-hmm.
3: Yung card sa may banwa ka rin makato. Aga, kung sa tingin ni ka Mercado Arvin ay gindaga ka na sa provincial hospital, no? Pero raya ka na nga nasambitan ka Mercado Arvin nga victim nga sang kayaki. So gin ano naton gin tinguhaan ta nga mabuo kararo nga information ka bisan initial yung kuda ka Mercado Arvin sa atong karang mga top NP pero ang dabi karang nga nasambitan nga investigador sa karang nga kaso ka Mercado Arvin ay may ginpanawan ta no so syempre mahuwat lang kada ka Mercado Arvin follow up lang naton dayon sa dugang pay naton karang nga balita no ka Mercado Arvin to aton karang nga Lezo Hat. Imo ba kay nga gin play man? Oo. Hay, aray ka na nga. Oo, kamar ka daming gano'ng pangbako sanda. Oo, hay, din yan nga ro. Siyempre, hay, do, minakuan ka at mga tao, hay, may gahambal nga. So, haron, abimana, ka-iso, adi nga masangag. Oo. Pero, siyempre, kamar ka daming, ro, aton takara nga, aton takara nga, ano dapat, mga awtoridad yun ang mag-handle sa mga makaraya nga ako ng sagagan makita i-report naton. Oo, kasi hindi natin i-botang ba ka Mercado Arvin ruraya ka nga lagi sa aton nga alima pero mga awtoridad at ruraya ka nga mag-handle ka na handa syempre hayo nagkasaya pa sanda so actually i-report lang natin ay ka nga mga kaso nga mga masangag kung nasangagan din man pabalik-balik ka Mercado Arvin sa o, sa piha karanga bahin pagid no dugo nato yung karanga balita sa may banwa ka nat ibahay may ginhiwat ka ng sangka by bus operation kun sa Singa Mercado Arvin ni alas 7 ra no ita raya karanga rayang gabi sa bahin kara ita poblasyon ibahay ka Mercado Arvin kasi nga ni karanuro raya karanga dakpan may sangka 20 years old, 18 years old ka Mercado Arvin.
0: Mm.
3: Yung residente ng karaita banwat ibahay, no? So, di karaya, do ginapahayag ka lang sa information man ka Mercado Arvin, ay daya nga, do, ano, daya ka lang nga, matapos ba ka Mercado Arvin ang baligit, dahil wa ka lang ka, nga mga operatiba natin, nga bilang poster buyer doon, ay doon nga naka sangka nakapilo karang papel mga may sud karang nga ginapatihan nga illegal nga droga o kun suspected raya karang nga marijuana leaves kay Mercado Arvin. So di karaya sa ginhiyot man karang nga body search man ay narecover karang by bus money nga 1,200 pesos ay pag karang suspected layang leaves, marijuana leaves, no? Ay iba pa karang mga non-drug evidences ka Mercado Arvin. So, syempre, SOP, dahon ka sa raya karang o kung pag, sa pag, paidawuman, no, sa pag-drug test, raya karang mga nadakpan, ag syempre, ka Mercado Arvin, yung mga na-recover ka rakan, no? Ag duraya karang ng sambitan, man, nga mga persona, hay una kara sa paghihopit atong karang ibahay PNP no ag mga pangatubang la ikasang paggapa sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka Mercado Arvin. Sa piyakang bayan ng panukit sa itong mga police station sa iba ka Mercado Arvin may matawahay man no yaka sa banal naman sa may nagtawag kara sa itong ganuman siya PNP ka Mercado Arvin nga may nagkatulog karang nga sa plaza baga I think sa Julio hindi ko lang ma-mention kay Mercado Arvin do place kasi uncertain man ho base baga pero anyways kay Mercado Arvin hay sa Sangka Plaza Sangka Barangay nga concern tung banwat naman siya kay Mercado Arvin kay diyan nga may nagpanawag sa tugaran naman sa painting nga hatong ani nga may nag katulog sa ho kay Mercado Arvin.
0: Ama so, nila, sa gawa. Ah, tilong. Aganhan tayo ma.
3: May ganiga katog matay mo, no?
0: Ama nila, kailangan kong hilong.
3: Ay. Ay, wakat kot kilaga.
0: Ah, wakat kilaga.
3: So far, wamatat naga, wamatat naga, wala-wala.
0: Ah. Mahipos lang.
3: Makawin ta kunta. Oo, makawin ta ba kunta na nagahimunong tagap. Rubog laga katog lang. Kesa ro... Nakahilong ilim nun, pasakaon sa ugo ag.
0: Pagod sa baba.
3: Sa lima. Huy, siyempre, watakatakasay ko, ano, brahon, no? Mga, basically, may mga makaraya ng mga klase, ita, mga scenario ka Mercado Arvin kapag nakainom, ay, iba kay gawala-awala, nakakasakit, at iba ka rin nga tao, nagatuga ka rin, ita, kinagamo. So, laya matangarahay, yung katugan matimo sa plaza ka Mercado Arvin, ay good thing mata, nga na mahimong pagkatapos mag-ilom. Or anyways, ka Mercado Arvin, no, sa ikarangay, huwag man karayot naging respondihan ro atong karanga, bahinit atong nga mga PNP yaka sa atong nga segundo district at Aklan. Ako man si ka Mercado Shane Flores Masalit, Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado, live report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan!
0: So, salamat yun sa nalipunan yung mga report ni Kamerkadong Shane Flores Masalio. Magaling sa atin yung may second district, ita probinsya ita ka. May kagtanan sa pila ka rin ka mga insidente niya ginrespondihan. At the same time today, yung by bus operation niya ginpatigayon na sa atin yung may banwa ita ibahay.
2: Pagsakan!
0: Ang nakatunigat sa oras, may nakita nga 28 minuto sirong nagkaligad sa oras ita alas 6. At ugaw natin yung mga balita, impormasyon, So, dahil karoon niya, ay man, datan niya oras sa pagpangalag makarunya agahon. So, rahalungid niya pagtayta pagpasayamat sa pila natin ka mga kaigmanghuran sa atin niya mga kamerkado, sa atin niya mga public markets nga nag-iba sa atin niya Lunes ng edisyon. Lunes nga pagpangalagitin niya programa runga bagsakan. Sa atin niya mga kamerkado na sa may Altos Public Market, good morning again. Sa atin niya mga igmang hall sa may Banwait Madalag sa Madalag Public Market, sa Libagaw Public Market. Una man sa atin niya may Banga Public Market niya makaroon isang market day. At sa atin man yung mga igmang hod, yeah, sa atin yung may western side, sa atin yung mga kamerkado sa may Malinaw Public Market, Leso Public Market, Madalaga Makato Public Market, Numansia Public Market, Tangalan Public Market, Nabasa Public Market, Aga Borwanga Public Market. Sa atin man yung mga igmang hod, yung iba ka atin pinagi sa atin yung mga social media accounts na kay Auntie Jocelyn Acuesto sa may Batbanwa at Banga. O naman kay Madam Rosario Yekla Matira at sa pila pa natin yung mga kamerkado. Sa atin man yung mga igmang hod. Yeah, syempre, ay dahil karun, sa pila lang karun yung mga balita at impormasyon. Nga wala ito na ito gada or ligwa makaroon niya agahon na syempre. Bantayan niyo lang ron sa mga news and public affairs program. Ita Radyo Mercado Aklat. Nagkaibahan mo natin sa pagdata balita makaroon niya gahon. Nalay Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar. Magaling sa atin yung may 1st District. Aga si Kamerkado nga Shayna Flores Masalio. Sa atin yung may 2nd Distrito. Naging partner mo natin sa technical side si Kamerkado nga John Albert de la Cruz. Ang walang itang maglibating mga kamerkado sa pilak pa natin ka mga news and public press program, It Radyo Mercado Aklan. Saman para sa programang bagsakan, ang man si Kamerkadong Arvin Rompe ng Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
4: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan, Tugtugwas, Madamo Ginyo Salamat. Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Tumigumay tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business must be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Ara sa Radyo Merkado Clan, alas 6:46.

0: Marad nga gahanaklan ng Good Morning Western Visayas. Welcome sa pagpangalaga ng programa ang Radyo Merkado Balita sa Umaga. Adlaw kita magkaroon ito Lunes, Pecha 5 sa buwan sa Oktubre, 2026. Happy Teacher's Day sa aton kong mga manugturo all throughout the world. Nagpamati nag-monitor man nakasubaybay sa aton pagpangalaga ng Radyo Merkado Balita sa Umaga. Sabi nyo kapag balita ko si Kamerkado Sarlene Maluloy on Viray.
1: Ag Kamerkadong RB na Rampe.
0: Para sa kapanguna kanya balita, Todd Kinyat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya niya Facebook page at YouTube channel. Rong Radyo Merkado Aklana. Headline balita lokal, 3-story school building. Nakataga ng ipatukod at pagkor sa Madalag Elementary School.
1: Tradisyon it paghaboy sa clan, pagpabaskugan sa paglunsar, it not die sab.
0: Tugang pagkita itong balita ng Local Silk Innovation Center sa Aklan, target niya maging operational sa 2027.
1: Akusado sa kasong statutory rape, arestado sa Banuit Banga.
0: Tarong balita ng original senior citizen, ginasugit ginparay, agin semento pa ako ng manghondo sa Iloilo City.
1: Taiwang individual ninahan bangod sa accidental firing sa Sangka Hospital sa Gimbal, Iloilo.
0: Balitang National Vice President Sara Duterte naghinyat affidavit ni Gracioso antes umatubang sa NBI.
1: Burden of evidence sa depensa gawin sa impeachment trial suno kay Kapunan.
0: Tarong balita, International Taiwan Coast Guard gintabog na Chinese fishing boats.
1: Pangaywa sa nagapangunang tulay sa Kyiv, gintamaan it Russian strike.
0: Tarong balita, showbiz Jessica Sanchez kay Vance sa class of 2026 at Asian Hall of Fame.
1: Tarong nga sports sa balita, Obiana nakabungman ita Asian Games gold sa pole vault.
0: Tarong nga training balita, graduate, nagpakita it pagpasagamat sa anak nga ama nga ginpaiway roan dom para kana.
1: Sari nga balitang negosyo, SEC ginpasaka sa 120 million pesos rug capital requirement it mga stockbroker.
0: Alas 6:48 sa detalye at ang balita lokal, mag-aangkon it bagong 3-story o 12 classroom school building pero Madalag Elementary School sa Banua karon it Madalag. Raya ay kasunod ko ginaparigayon yung ceremonial MOA signing palakas sa Pagkor School Building Project ko September 24. Kakip sa nag-atender sa Naipagkor Chairman Alejandro Tenco, Deputy Secretary Sonny Angara, Governor Jose Enrique Joan Miraflores, Provincial Administrator Attorney Selvin Ibarreta, at Congressman Marcos. Nasabi ng proyekto ay resulta man kung naging hinyo ni Aklan First District Representative Papa Jess Marquez sa Pagkor ko Marso nga makarong dagon. Pagkabangunahan man ni the Aklan Provincial Government ang implementasyon at proyekto sa pagkipagbuligan man ni National Government. Katuyuan at pagpatukod itreka niya bagong pasilidad na magkataot mas guwas. Maayos at bastante ng mga classroom para sa mga istoryante.
1: Sana pa nga dugang balitang lokal, ginauman niya makatao. Ita, mas mayapad niya oportunidad sa pangabuyan ng local weaving industry sa probinsya ro pag-establishar itaklan not daisab. Ginpatigayon rin sa ceremonial exchange, ita memorandum agreement para sa nabitang proyekto ko Oktubre 1, kadungan Regional Science Technology and Innovation Week. Doon kasagtaan na higinpermahan it DOST PTRI, DOST Regional Office 6, agaklan na Pinya Artisans Association, niya ginrepresentar na DOST the Regional Director Engineer Rowan Hilonga, Provincial Director Dina Rose Gubatanga, ag APAA Chairman Carlo Elizario. Pinaagi sa research ang bagong teknolohiya to it have nga isugong ro paggamit it natural ng mga pangkulay ag sustainable textile processes sa probinsya. Resigonia proyekto ay kaparte it national initiative nga pasangkaron ro commercialization it mga natural dyes sa Pilipinas.
0: Sa ipapagay natin karong balitang lokal, target niya mga pesahara operasyon at ikapatindog ng Silk Innovation Center sa Aklan State University sa 2027 para pabaskugon rong silk industry sa probinsya. Ginabaligayon sa ceremonial exchange at memorandum agreement para sa proyekto sa tungay at ASU. DOST PTRI, ang DOST Region 6, October 1, 2026. Sa idamit na sambit ng Set Up Pilipinas Programa, pagtutukan at pasilidad ng production and processing, research and technology development, training ug technical support. Magiging operational yun ang Silk Innovation Center kay Bahano Partner Facility Karasantike kay gaumang makaproduce sa raya with 1.7 metric tons at raw silk kada dagon.
1: Ang sari nga pinakauling balita ng lokal, arestado itong mga otoridad isang ka-individual nga may kasing statutory rape sa Banu Itbang Kubiernes. Ginkilang ro akusado sa alias nga Rads, 21 anyos agresidente manit na sa Bitang Banwa. Ginaresto raya pinagi sa warrant of arrest nga gini-issue sa Regional Trial Court Branch 3 sa Banu Itkalibo ka September 29. Wa matita ginrekomendang piyansa para sa anang temporaryong kahilwayan. Ginpatigay ang operasyon itbang PNP sa pakipagbuylog sa First Aklan PMFC APPO Trackers Team Ag Regional Intelligence Unit 6 presenting sa kustodiyo at mga otoridad ro akusado para sa nagkaigong disposisyon.
0: May 52 minutos sa kataliwar o oras ng alasay sa gahon sa ilang mga sa detalye at mga balitang regional. Bangka yon kat masapuan na nakasemento pa sa solid cabinet sa kusina ro sang senior citizen. The Zone 2 Barangay Compañía Central, Mala Iloilo City. O gabi ikarot Sabado, Oktubre at Resa. Masika sa impormasyon, o biktima isang ka 65 anyos sa amtaro sospeka ay anaman mismo sigon nga manghod nga nagapangidaron at 40 anyos. Masika sa investigasyon mga kapulisan, nagkaangkon sigon at diskusyon o daywa ko agahon ang testro natabo o rong pagpatay. At suspect sa biktima nga ginabubanta nga ginahimo kara at udrodlawa. Kat madiskubrihan, nakaputos pa sa mosketero o biktima. Samtang raya hay nakasemento. Naresto man yung mga kapulisan, umangod yung suspect kung si Inna. Bukon pa raya at semento. Nasayuran nga ro'y suspect ay nakaagi si Gonid ginapaida o kung ginpaida goma sa rehabilitation bangod sa pagkaadik sa droga ag sigarilyo, yakip won. Pero problema kara sa Pinoyino.
1: Ang mga dugang balita ng original, ninahanis ang ka-22 anyos niya bantay tapas syenteg sa security guard bago sa natabong accidental firing sa representative Pedro Trona Memorial Hospital sa Banuita, Gimbal, Iloilo, Kubiernes. Natabo sa ganoon rin insidente sa mga ginasikyar, in-incoming security guard o barilit anang outgoing niya kaibahan apang aksidente karang hapitik o gatilyo. Bago ka rin umigo sa sayo grubala, rason niya matamaan kung matalsik is roa dahi kubantay itasang kapasyente agrosin security guard. Ilayon man niya ginbugong sa emergency room ito hospital ro mga biktima nga ulagon sa maayos nga kondisyon. Nagpakiman ang pasaylo ro pamunuan ito hospital kung sin magapatuman si Gunraya at nagahigong matikang para sa andang security protocols.
0: May 55 minuto siya nakataliwar o aras ng lasay sa gahon sa detalye manit at mga balitang national. Gininyo ni Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation na NBI rong kopya. Ito affidavit ni dating Police Rodolfo Gracioso Jr. antes imaw nga umatubang sa ahensya. Sunog sa legal team ni Duterte, bukon it kaibahan sa investigasyon at NBI rong ginsumpa ang salaysay ni Gracioso rason na gusto anay nandaraya nga matanaw antes rong pag-atubang it Vice Presidente. Nakatayaan na kundang umatubang si Duterte magkaroon nga adlaw Oktubre 5 apang gininyo it anakaw nga kampo nga isailo raya sa mabot ng Oktubre 8. May kaangtanan raya sa mga aligasyon ni Gracioso Hanungod sa ginaaligar nga mabaho nga balor at kuwarta at pamilya Duterte. Balitang National,
1: Ginapahayag man ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan niya sa depensa yon ni Vice President Sara Duterte ro burden of evidence matapos rong hearing days ita impeachment trial. Particular karang ginarumanga property aga 51 nga ka-firearms na ginaaligar uwa gindeklara sa salen ni Duterte agko ng asawang si Manasses Manscarpio. Ro kay Capunan ginatation ita prosecution ro andang mga testigo dokumento ipang ebidensya rason niya kinahangan man raya nga mapamalibaran it depensa. Posibleng i-explicar it depensa sa nukay kapunan nga gindeklararo mga asset o kung nag-angkon it honest mistake o good pay sa wapagbutang kung mga raya sa SALN.
0: Samtang sa ilang magdakan sa mga balita sa Guwait Nasyon, Gintabog it Taiwan Coast Guard ro daywang Chinese fishing boat yung nagkanang sumugod So restricted water is malapit sa Dongsha Island sa South China Sea. Sunod ka sa Taiwan Coast Guard bilang beses naging padamanan daro mga baruto antes nga ginpahalin na. Nagamit manit water cannon kontra sa sangka baruto nga nagmatiga karon nga maghalin na. Malayon man nga ginamonitor it Taiwan aro presensya it mga Chinese vessels sa lugar.
1: Ginatamaan ita Russian airstrike ro Northern Bridge ang bilog sa nagapangunang tulay sa Kyiv, Ukraine nga nagtugaman ita pagkasama sa karsada ang mga kable at trolley bus. Pero kaya Kyiv Mayor Vitaly Klitschko temporaryo nga ginsuspende ro trapiko sa tulay bangod sa matapos ro pag-atake. Natabo raya sa adlaw matapos sa tamanit mga drone pero Southern Bridge nga nagtugaman ita pagsarado grabe nga trapiko sa Kabisara it Ukraine.
0: Alas 6:58 sa detalye manit at ang kanyang balita showbiz at entertainment news. Balitang showbiz. Kaibahan si Filipino-American singer Jessica Sanchez sa Class of 2026 at Asian Hall of Fame bilang pagkilala sa nakanya contribution sa entertainment at kultura. Pagkahiwator induction ceremony sa November 5 sa Los Angeles, California, kaibahan na iba pang personalidad. Maghaling ka sa entertainment, negosyo, sports, at teknolohiya. Pero pagkilaga ay kasunod itpagdaog karon ni Sanchez sa transit season at America's Got Talent ka 2025. O 2012, naging first runner-up man imaw sa American Idol Season 11.
1: Agsa naman niya sports sa balita, halumpat naman ni EJ Obiana. Nabugawang medalya sa pole vault matapos maprotektahan na ng titulo sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagampasan ni Obiana ro 5 and 60 meters bang good bugon ro gold bisan basa ro track bangod sa ugan. Wago sa mga atleta rumabot sa 5 and 50 meters samtang apat man ro nakalumpat it 5 and 60 meters. Nasunok kay Obiana hinagapakita it pagumwad it pole vault sa Asia. Gina-testingan man karang agapawan ro 5 and 80 meters para sa bagong Asian Games record. Apang napasiwan si Obiana.
0: Samtang sa ilang mga itagatang sa ating trending balita, trending online ro video. This is a isanyos nga graduate nga si Altessa Claire Shakpour matapos rayang makitaan nga nagatingisa samtang hugot nga ginhakos naro anang ama sa adlaw it anak nga graduation. So no ka Altessa, this is a isanyos pagamang ro anak ang amang si Arnie at magpundo raya sa pagtuon nagod nga makabulig sa anang pamilya at mapatuon man ro anang mga igmang hoda. Magangkon yun man si Gonet kaugalingon niya pamilya ginpaiway man ni Arnie ro kaugalingon karang handong para sa anang mga unga. Ano pa kay Altessa? Bukod yamang ro anang nga ama ro anang kanya ginhakos ko anang graduation na hindi maging rong bata nga si Arnie na kinahanggang buhian ro kaugalingon karon nga handom para sa anang pamilya.
1: Ang sana niya pinawaling balita sa nga balitang negosyo, gusto ito Securities and Exchange Commission o kan SEC nga ipasaka sa 120 million pesos magaling 100 million pesos pero minimum unimpaired paid app capital it mga stockbrokers sa nasyon. Sa ginaproponer nga amendment si itas SEC, sakop ka rin mga broker-dealer nga kaibahan o kan bukanit kaibahan sa stock exchange pati mga bagong nagparehistro. Kato yan sigun ni Trying Atikang pabaskugan or capital market. I-considerar inflation ag maprotektahan ng mga investor. May transition na period man para sa mga presenting broker-dealer nga kinahanggan umabot sa 100 million pesos pagabot i Disyembre 2029 ag 120 million pagabot i Disyembre 2030.
0: Mayo na mito no to go na kataliwar oras nga lasyari sa gahon. Naging niya nabatero bilang nga kaungdan. At Radyo Mercado Balita sa Umaga. May ginakay nga Adlaw in Lunes. Pecha 5-1 sa buwan Oktubre 2026. 81 dias yun lang mga kamerkado. Ag Paskwagon sa Pilipinas. Siyempre sa Pilipinas ka iba matanong re-celebration sa ibang nasyon. May clarification. By the way, again, sa mga madugturo na ito sa aking mga teachers all throughout the world, nga nagpamati, nag-monitor, makaroon nga gahon. Happy Teachers Day! kamurong rason kung haman it may mga professionals makaron sa Pilipinas or sa bugos gid nga ninga kalibutan. Well, anyway, sa buli, gumani tatang at sa Nicole Reportorial Newsroom, mag-research department, ng iba ninyo sa Mercado Sailin, Malaloy on Verahay.
1: Aga ka Mercadong Arvin Rompe ng Roger Mercado Clan, ang boss sa puso ng bayan.
2: Inyo na batian ang Radyo Mercado, Balita Subo! Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.
3: Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at isip pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: pod sa Radyo Mercado mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Dance with the groove, all you got to do is move.
2: Biyahe tips para sa mga motorista. Pagmaneho, paano ka makalikaw sa aksidente? Importante gid para sa minilyon katawo sa karon ang pagmaneho. Pero may upod ini nga peligro. Tan-aw nato ang pila ka praktikal nga paagi nga pwede naton himuon. Ang Blow Baguettes. Amo ang isa ka simple kag dali madumduman nga acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. B stands for brakes. Sigurado duhon nga husto ang level sang brake fluid. I-check man ang brake pads kung maayo pa ang kondisyon. Siguraduhon nga nagatrabaho sing maayo ang handbrake. L stands for lights. Ipa-check sa mekaniko kung maayo ang function sang imo headlights kag tail lights. O stands for oil. I-check ang engine oil kada semana kung ang salakyan mainit kag nagapark sa level nga lugar. Bantayin man ang mga oil leaks antes kag pagkatapos sang imo biyahe. W stands for water. Tan-awa permi ang radiator kun may bastante nga tubig. Siguraduhon yang imo windscreen wiper may reservoir nga may bastante nga mga fluid. Magdala man sang emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayon sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tan-awa ang imo air filter agud masiguro nga nag-ooperate ang motor. Ibutang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kung ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayong kondisyon. Kung hindi, islan o kontinuan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge. Labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tangke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids, amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang kondisyon sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks isa katanda nga mayara sang hindi maayo sa salakyan o kon sa makina. T stands for tires. Tan-awa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kung bala ini damage na o kon sa kondisyon nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tan-awa man ang mga threads kag mga kilid para sa bisan anong mga samad o kon mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antes sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Hindi gid mag-text samtang nagamaneho. Hindi mag-inom kung ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Sa liwat, Blow Baguettes. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow Baguettes. B for brakes. L for lights. O for oil. W for water. B for battery. A for air. G for gas. E for engine. T for tires. And S for self. Drive safely.

merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanungod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.

0: Magandang araw mga katodo agri. Samahan niyo na naman kami sa another episode. Dito, gaganapin sa kubo-kubo ni Tatay Dan na pag-aari ni Sir Dan and Ma'am Lorbini Palet na matatagpuan sa Barangay Poblasyon, San Dionisio, Iloilo. Dito, pag-uusapan natin kung ano ang mga diskarte natin sa pangingisda, pagmamangga, at possible din natin pagkakitaan, of course, sa pagtatanim ng palay. And paano ba natin ma-acquire ang mga ganitong property? Diba? And of course, ang very importance ng pagtulong sa pamilya. Ako ang inyong host, si Solco Darin Cabrera, na laging naniniwala na may pera sa agrikultura. Kaya, agri tayo sa Todo Agri. Kag upod naton subong si Ma'am Lorbini Balagosa Palek sa iya nga powerhouse nga igatour nila kita subong nga adlaw para mas maintindihan naton ang aton subong nga episode sa aga nga ini sa Todo Agri. Ma'am Lorbini, maayong adlaw sa imo, ma'am.
1: Maayong adlaw, ma'am.
0: Okay, so welcome gid ma'am sa Todo Agri, no? Diba? So si Ma'am Lorbini, masyado ni ang iyang kasaysayan sa kumbaga halin sa kung paano sila nag-umpisa hasta nakalabot sila subong may ara na sila kumbaga kahit papano maipabugal nga bunga sang ilang pangabudlay sa pangunguma sang iyang bana. Okay, so bago kita magpadulong sa amo na nga istorya, magalibot ana kita sa ilang panimalay. Naton ang aton nga entrada. Kadako-dako gid sang ilang aportahan, di ba? Welcome, welcome sila bi.
1: Welcome.
0: Welcome sa panimalay sang Palek, di ba? Diri sa San Dionisio, Iloilo, of course. So, pasudlo naton sila.
1: Oh, sige.
0: Sunod so, din yo kami sa paglibot sang ilang
1: dinta malindaw.
0: Yes. Abi, chay istorya ni kami sining aton ko diin kita subong area na
1: sa ini sa receiving anong tuto.
0: Okay, so may ara ka ta di of course nga receiving hall nila ni tiya diri ano na siya diri.
1: Amo na din amon kwarto gali o.
0: Okay.
1: Pwede man.
0: So bedroom sige oh, sige lilingon ta ang bedroom.
1: Amo ni aton di bedroom.
0: Bedroom ni ma'am. Diba? So, inila tayo siguro medyo private, magmasyadong sa sala, diba? Pero at least you can see the bedroom ni ma'am, diba? The mother of the house. Ang ilaw ng tahanan, of course, sa age, diri siya sa ground floor naton, diba? So, ang diri naman, kika, ka-cozy, yes. So, kanami, diri naman nga area, may ano siya diri
1: entertainment na diyo?
0: May entertainment room.
1: Eh, may mga edo di sa sunod.
0: With the dogs. O, oh, diba? So, ang ilang mga pets. Okay. So, ang ilang pets. Okay. May
1: okay na?
0: May room kid sila ya.
1: Entertainment.
0: Of course, ang aton nga likod, no? May ara kita nga.
1: Ano ga ini magtawag, ah?
0: May falls kita. Oh, diba? Yes, customized, made. Okay, tapos nagadulhogid siya halin sa babaw, sa kapahuan. So, karoon may intindihan natin kung ano ang role sa mga paho nga ini sa ilang kapangabuhian. So, diri may ara kita nga koi pond sa likod. And of course, may man-made nga falls. Kagdiri naman sa pagsulod gid ma'am no sa aton nga bulwagan and entrance diba may dako-dako kita of course nga Christmas tree diba la and very ano ni siya ma'am ano gani story sini sinong naghimo sini
1: ang mga midrip ni doktor
0: okay mga medical representatives ni doc si doc, doc is isa subang nga bata ni ma'am, di ba? So, oncologist and the medical doctor. Okay, so, ang kabuuan sa balay, may second floor of course, nga ang mga kabataan ni ma'am, dito nag-reside sa ibabaw. Okay? So, makita natin ang kabuuan, high ceiling ang balay. Diba? Modern ang design. Combination, of course, ang wood design, concrete. So, modern siya.
1: Dining.
0: And of course, hindi gid matapos ang balay kung wala sing manami nga dining hall.
1: Dining hall.
0: Okay. So here sa aton ma'am nga dining hall, no, kung makaon kita, overlooking gid naton ang dagat.
1: Oo.
0: Di ba? Makita gid naton ang kadagatan samtang nagakaon kita, so we can open the sliding door, of course, para natural air. Di ba? So,
1: tiyo na, diyo. Ako na din, kung ang CR ina din niya sa para sa bisita.
0: Para may visitor, may common toilet and bath. Yes.
1: Tanong nyo, Aryo.
0: So,
1: para sa mga bisita, di ba?
0: Yes.
1: May mga bisita.
0: Very nice, no? Very modern ang aton nga design. Sing balay nila, ma'am. Even the counter, the kitchen counter nato.
1: Kitchen, ina di kitchen.
0: Yes. Very modern.
1: Ano nga di mag ano nga di mag
0: pantry. They also
1: Ari,
0: have
1: may pantry.
0: A pantry.
1: May pantry man nga ginaano si doktor sa amo nakadaabot ya oh.
0: Oo. Oh, oh. So nalipay gid si ma'am mag-tour sa aton para i-share ang blessings sang iyang family because of course ini sa kapisan nila nga mag-asawa kag of course ang ilang mga
1: kitchen,
0: kabataan. Yes, nga nag-graduate because ang ilang pagpanguma. So, kabuuan, ang balay actually is a smart house. They use Alexa to control the lights of the house. Eh, tapangitaan natin sila, ma'am, sang paano pa andaron si Alexa? Abi?
1: Kaya
0: damo ni siya, damo kita, listeners and viewers.
1: I-turn off the anay.
0: Okay, so i-turn off. So, here ang control.
1: Okay. Alexa, turn off lights.
2: A few things share the name lights.
1: All lights. All lights.
2: Okay.
0: Okay. So, ara, gisugo ni ma'am nga pa-tune
1: i-turn
0: off.
1: I-open ta naman.
0: Ang tanan nga lights.
1: I-open ta.
0: Okay, oh, dali lang, ma'am. Ipakitaan ni natin nga nag-off ang lights ang tanan nga suga din sa sulod sang balay. O, sige. Abi, ma'am, i-testing naman nga. I-on
1: Alexa,
0: naman
1: turn
0: tanan.
1: Turn on lights. Turn on lights. Alexa, turn on lights.
2: A few things share the main lights.
1: All lights. All lights.
2: Okay.
0: Ara, nagsiga naman ang kasanag sa Ila Balay, Dirisa, San Dionisio. So, naka-Alexa ang balay. Kinahanglan lang gid no ang ma-English gid kita kay hindi si Alexa maka-intindi sa hindi gay noon.
1: Kaysa hindi ako ba magsugo.
0: Ikaw ka isa na pudlayan man si Ma'am magsugo kay Alexa. Okay. Di ba? Ma'am, dugay-dugay pag istoryahan naton kung paano naton ini na achieve nga magkapatindog kita sini nga panimalay no nga amo ni kadako the very techie no ma smart house very kumbaga iilan pa lang pila pa lang ang may balay nga amo na diri sa Iloilo actually
1: paagi sa akon bata nga doktor
0: yes.
1: Siya ang nagpa-tindog sini
0: so karon istoryahan na siya naton mag go into deeper kita sini nga istorya no. Pero subong sa balay pa lang mga pila ni siya ka square meters ang aton floor area.
1: Mati ko mga 1 hectare ang ano sinin ako pa, mga 900, o pila to, pila, ba sobra 900 ba na square meter?
0: Okay, so sa floor area, sang balay lang, okay, balay lang niya ito, nga ginamuno, no? So more or less, 1,000 square meters ang balay. Halin punta siguro hasta sa kusina, hasta sa lana. May lanay pagid sila, may outdoor pagid sila nga dining, no? My porch, so more or less gadalagan siya sing 900 square meters. And hindi na naton pag imunuhon ang pagpasulod diri kagina sa ilang property nga concreted naman siya sa tanan. So amo lang na anay kag sa pagbalik naton diri sa Todo Agri, mabalaan niyo na ang istorya sang kabuhi ni Ma'am Palek. Magabalik kami diri sa Todo Agri.

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: We are back dito sa bahay ni Ma'am Lorbini Palex sa San Dionisio, of course, here pa din sa Iloilo. So, kagina, nalibot, ging tour na kita ni Ma'am Lorbini sa Ila Panimalay, di bala? So, subong naman, pag-aistoryahan natin kung paano gid bala nag-umpisa ang ilang pangabuhian or kabuhi sang ilang sang iyang bana. Okay, so welcome back, Ma'am Lors or Tiyay Lors or Inday Lors ang hayo ni Ma'am Lorbini. Di bala? So, Ma'am Lor, si ang aton nga late husband, ano nga ningala ni tatay?
3: Si Dan Palek.
2: Okay, Dan. Si Sir Dan Palek. Okay, so karon pag-iistoryahan natin ang ila kabuhi, kag-present nga situation or status ang ilang kabataan. But for now, mag-focus anay kita sa pag-istorya kung paano sila nag-upod, ano ang pangabudlay nila sang una before sila nagdugang, nag-into pagpuno sang paho na business. Okay, so the family, the couple started with pangisda.
3: Pangisda. Tama kita, di ba? Bulan, kagtabal. Gamos, wala bulan, tabal.
2: Ginamos.
3: Ginamos yung dada sa...
2: Uga.
3: Oo, sa Dadyangas, bala.
2: Dadyangas sa Mindanao?
3: Oo. Dang sa lahat, bala nga, tinabal. Bala, nakarga ba rin sa mga piraw.
2: Okay.
3: Lata nga, oil.
2: Okay, tinabali sa tinabali sa Iligay nun.
3: Oo.
2: Sa Tagalog, that's Bagoong.
3: Oo.
2: So, pag-abot ni Raya, isa lain na siya ang tawag naman sa ato sa Iligay nun. No? Diba? There's a difference sa aton yung mga terminologies, but same thing, manamit ang halin sa aton pinabudlayan nga isda. Okay, di ba la? So, ano aton, Ma'am Lors, before nga ano, pagpangisda, si Mister ang kapangisda?
3: Hindi. Ano lang kami, gabakal, tapos ang uli nakapundar kami sa Kayan.
2: So, nag-umpisa kita. Okay, so nag-umpisa kita nga wala kita ya.
3: Wala.
2: Hindi nato need nga magpainit or magpulaw sa dagat.
3: Wala.
2: Amo nato discarte.
3: Wala.
2: So, nag-angkat kita, namakal kita sa mga mangingisda, gidya.
3: Nag-negosyo.
2: Okay, so business, no? Trader sa ato, no? So, tradesman. Gali. Okay. So, nag-angkat kita, tapos kita ang nagbulan.
3: Oo. Ginaalsa lang bala sa labas, bayaran mo pag-auga.
2: Alsa bala sa labas
3: nga isda.
2: Okay.
3: Tapos ibulad o kung itabal, pagkabinta, ibahiran.
2: Sino ang nagbulad? Kamu na? Or iba niya po niya
3: kami.
2: Tao? Oo, oh, so businessman. Gisulog
3: niya.
2: Oo,
3: ano nga mo, no?
2: Oo, so may tao ka mo. So, mga ano nga year ina siya,
3: mga
2: Ma'am
3: Lor? Mga 1980s, 90 guro, ah. Hindi ko nakadumdum.
2: From 1980s to 1990s.
3: 90,
2: sang time niya na, pila na inyong kabataan?
3: Do isa pa lang tong amon ba sa 1980 ba na si Toto, si Doc.
2: Oh, si Doc Palek pa lang that time. Okay. So, during that period, paano mahambal ang life ninyo that time?
3: Tikay ang para wala bala bisyo bala yang bana ko, wala ino, wala barkada, wala tanan-tanan.
2: Wala bisyo, wala barkada, wala inom, wala tanan-tanan.
3: Sigarilyo, wala.
2: Wala sigarilyo.
3: Wala babae.
2: Wala. Hindi ta paglipatan nga.
3: Oo, isa mo
2: kini pinaka-importante. Wala
3: na,
2: babae si tatay dan.
3: Wala ginya, wala sa iya. So, wala na galakat nga. Hindi kami upod. Kami ginaya. Motor lang kami sa unang dito. Ang nasakyan namon. Magkanto kami sa Santiago sa may Barutak, Bio.
2: Okay. So, very kadamo sang na-meet ko na sa kabuhi nga couples nga sa ila negosyo upod gid sila.
3: Oo.
2: Kagkanami sang ila. Kaya ang pag-decision making, bala, ara da yun kaya istoryahan.
3: Kaya hindi mo pag-ipiar kung nag-negosyo ka, sa ako lang iya na sunaran, kung nag-negosyo ka, hindi pag-ipiar sa tao, kinang na-ara gid isa sa inyo mga tanaw.
2: Oo, so kinahala ng
3: kaya
2: business.
3: Kaya balang mga tao yan ang ginatuntok ka, ginakawatan ka.
2: Oo, hindi
3: nag-ipiar
2: na yama. So, very
3: di
2: important. Duwagid ka mo. Hands-on, gid ka mo nga duwa. Okay. So nag-start ka mo sa pamakal and then nagkaara ka mo sang
3: mga sakayan. Nakapang ano-ano kami, pundar sakayan.
2: Nakapundar na sang sakayan.
3: Yung pangbakal sa mga utod dyan, mga pigado man.
2: Okay. Ta pila ka sakayan pandagat?
3: Bali maamon sakayan sa una, dason ginano ya man sa mga auto diya.
2: Lima.
3: Wa mo na nakapa ang mga auto diya tanan nagkonsumong. Ya sinsugid sa kita lang sang sakayan nag-establish man ila pangabuhi.
2: Okay. So ang ginghimo ni Tatay Dan, okay, hindi lang siya naka-focus sa inyong family. Oo. Extended ang iyaman ng mga kauturan, gingguligan niya man.
3: Oo, pagkapatay gani, gilibi ang mga nablo siya kung wala kami, wala sa ika-eskwila mo.
2: So, kamugid niya ang ano, si Tatay Dan.
3: Oo, pwede ang mga bisan sino din ang taas sa inyo ni Simang Koton, ay mugid ang bala sa inyo iya.
2: Oo.
3: Mabuo to siya iya.
2: Oo, no? Kinanglan na mugid na unahon, gid nato ng aton nga pagbulig sa pamilya, kag sa aton nga komunidad.
3: Kasun, kunay nag-ano na estuto nga madoktor, tinaghambal nga hindi kami kasarang.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nag-istorya si Judge Baldosa kag si Ma'am Opilia nga maestra ko na sa high school.
2: Okay po.
3: Ang bata nila makuha abugada, ti hindi sila kasarang, ti sinamon, ti hindi sila kasarang nga may sweldo sila, kami ang wala.
2: Mm-hmm.
3: Ti ano ang situto, yag ano ganyan, hindi siya mag-eskwila kundi doktor.
2: Okay.
3: Din sa kuli, ti may duta kami nga ini.
2: Mm-hmm.
3: May duta man kami to sa Santiago, ginbaligya tong sa Santiago, ginpa-eskwila ginsa.
2: Mm-hmm. So, amuna siya. So, ang aton nga no is sa pagpangisda, dira gid kita gupisan as trade sa simple lang no pag may gamay lang anay. Pagkatapos, we did not stop, wala kita naguntat sa pagpamakal,
3: sige man spray paho.
2: Amuna na aton karon istoryahan, so gin combine naton ang pag-spray sang paho. Uh-huh. Okay, so balikan na siya naton karon Ma'am Lors no. Pero diri sa pagpangisda pa lang, nakabulig na ini sa aton nga pamilya, sa aton nga mga kauturan, 'di ba? Sa ilaman, of course, nga mga pamilya.
3: Sa ako man, mga manghod, igigulegan
2: sa imo man, no? Both parties, kay Tatay Dan, kay Ma'am Lors, no? So, nakabuligid ang pagpangisda sa pag-eskwela sa mga mga utod, kag mga kahinablusan. Of course. Now, anong natabo sa aton nga pangisda nga ni? Ang aton nga salakyan? Anong natabo sa bagyo? Anong
3: bagyo Yolanda, nang gumagin to yatanan.
2: So, nag-abot ang bagyo Yolanda sa 2013.
3: 13 to?
2: Okay. So pag-abot sa 2013, ang salakyan nato naguba.
3: Guba tanan
2: pati sa mga utod.
3: Pero natin, ang akon nga bata nga doktor nakapasar sa sa Bardon ang award.
2: Sa board exam timing man.
3: Timing gid amo gid to pagkapasar man ni.
2: Sang year man nga na ang 2013.
3: Oo.
2: So sang nadulaan kita sang pangabuan nga salakyan pandagat pang pangisda. Mm-hmm. Thanks God kay amo man nga year nga subang naton.
3: Ang akon naging, na, ang man ano, ang nurse naka ano man nakapas man sa nursing sang pag-Yolanda.
2: Yolanda, dungan sila. Los nag-take sundanay, gali sila.
3: Sundanay sila.
2: So, hindi man aton mahambal nga ang 2013, malas sa aton nga, ano, kay balanse. Di ba lang, nadulaan kita sa aton nga pangabuyan nga lansya or pag salakyan pandagat pangisda. Pero, nakapasar man at the same time, ang duwa natin okay kabata, nga naging doktor, kag nurse, kag naging professional man sa year nga ina nga 2013. Okay?
3: So, nag-untap na kami dayon.
2: Oo, sa pagpangisda.
3: Oo.
2: Okay. So aton pagabalikan, sa pagbalik naton diri sa Todo Agri, pag-iistoryahan naman naton ang pagsulod sang pamilya Palik sa pag spray sang paho kung ano ang diskarte nila nga naging amo na sini ang ilang kabuhi subong. Sa pagbalik na sang Todo Agri.
4: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with that groove, all you got to do is move.
2: We are back dito sa Todo Agri sa bahay ni Ma'am Lorbini at ng kanyang family. Palek dito sa San Junicio, of course. So, Ma'am Lors, istoryahi kita kung paano gingumpisahan sa aton nga bana ang pagsulod naton sa business, sa negosyo nga paho. Nagumpisa ini sa iya, soltero pa lang
3: soltero
2: siya, I believe.
3: Soltero pa sa spray, gapang spray gina sa iya.
2: Wala pa ka muna.
3: Why?
2: Okay. So, si Sir is taga diin, si Tatay Dan.
3: Taga Marutak, ding ko na sa taga Pasig ba natin, pero ara sa Santiago, Marutak, Biho.
2: Dito sila.
3: Ara ng ilang mga utod.
2: Okay. And then, nagkakanto-kanto din. Ayun mo na, ang nakilala mo siya.
3: Oo.
2: Sa pag-spray.
3: Dito sa, dito pa kami, Esther, sa Baybay.
2: Sa Baybay niyo nga balay. So, dito mo siya nakilala.
3: Oo, nagapang ano man sila mo, nagapang, may, nagapasak, gaupon man sa mga sensoro, sa Banati, bala. Yan ni ex-mayor Bacos, bala sa unang mga sensoro. Ay, pakaisa ng asawa ni ex-mayor Bacos.
2: Okay. So, gupod-upod siya.
3: Oo.
2: Tapos, ang iyagi diyan ano, sa soltero pa siya is nagapang-spray siya sa paho. Now, saan ka muna nga gaupod na mo mag-asawa na kamo kag may mga bata. So, ariging combine naton before pa mag-Yolanda sang 2013, way back 1984, na ano na gid siya? Tuloy-tuloy, kumbaga halin sang pag-upod nyo, pag-asawahin nyo, combination na giubra ni Tatay Dan nga, nagapangisda, at the same time, nag-spray man sang paho.
3: Gapinance.
2: Okay. So, nag-finance. So, aton nga mga katodo agree, no, aton nga subaybayan nga ang aring istorya ni Tatay Dan kaga nila ni Ma'am Lors, ni Tia Lors, no, nga ang ila diskarte nga ginghimo wala sila yakapahuan nga ilagid. Tama, that time sa una
3: wala pa
2: di ba? So nagumpisa sila yang wala ya sila sing pila ka ektarya mahambal mo bi nga pila ka ektarya nga kalupaan nga may 100 bika puno or more, wala kita ya, no?
3: Wala
2: gid ya. So nagumpisa kita nga nagfinance kita ya. Nag-spray kita tanong sang iban nga mga may puno sang paho pero wala sila sing kasarang nga mag-finance magbakal sing pangpabunga or pesticide.
3: Siya ganyan nag-spray, siya ganyan gamit.
2: Manual, mano-mano. Siya man nagapangamot siya sa pagbumba.
3: Wala pa iakuan mo di gasolina ning daw ginabumba lang na
2: Oo, manual. Manual spray. Okay. So si Tatay Dan, amo ginaiya nga daw ano kay ang pangisda ging trade, trading siya mo, 'di ba? Pero ang paho, amo giniiya nga passion.
3: Oo.
2: No? So palangga ya gid ya ang pagpamaho
3: ngani. Oo, pati ano nga ito pang
2: 'di ba? So diri ang ging ano naton is nag-invest kita sa pagpamagi sa pag-spray sang paho sang iban nga tao. So ma'am, istoryahe kita. Kung halimbawa kita ang nag-finance sang paho mana, paano ang hati ay sa tag-iya sing
3: pero sa abi, kuan ina ning lima ina ka partida.
2: Okay?
3: Ang tag-iya ka paho isa ka parte.
2: Tag-iya sing puno.
3: Ang sang puno.
2: Okay.
3: Ang finance isa man
2: isa ka parte sa nag-finance.
3: Ang tatlo iya sang nag-obra.
2: Okay. So tatlo sa nag-obra.
3: Oo.
2: Kay si tatay ang nagakamot kag nag-obra.
3: May parte pa din sa tatlo.
2: Sa tatlo nga may mga upod man siya nga iban.
3: Oo.
2: Kay di man ma-obra na tanan, di ba?
3: Siya lang nag-manage.
2: Oo. So nag-manage kag nagapangamot man siya. So sa tatlo nga parte nga ni may ara man siya nga iya nga parte. Plus ang iya nga pag-finance niya isa ka parte. Okay. So daw dira gid nga daw nagdako ang aton nga dako na bulig sa aton nga pangabuhian sang pagpaho nga
3: ini. Amugin ang nagpakuan sa kabataan.
2: So amugin ni ang nagpa-eskwela. Kumbaga amugin ang kuwaan naton si aton nga for education. Kay ang pagpangisda ginkuwaan naton sa pang-adlaw-adlaw naton nga gamit sa balay, galastuson sa balay, di ba? Sa mga balaklon, sa mid sa aton nga balay no pagkaon, gas, kuryente.
3: Mura barato pa man lang mo.
2: Pero ang area sa paho nga ni ang ilang nga pag-bite eskwelahan kinahanglan si eskwelahan sing kabataan.
3: Dirigid
2: ya. Di ba? So, mga ka-agree, no, hindi kinahanglan nga may puno ka, may kalupaan ka. Kinahanglan mo lang gidya, kabalo ka gidya maminsar kag magdiskarte. Pareho sa ging obras ang pamilya ni Tatay Dan kag ni Nanay Lors, no, diri sa San Junicio. Nag-invest sila sa amuna. Kag bati ko, nakalabuot kita sa Barotac Viejo sa pang-spray.
3: Oo.
2: Di ba la?
3: Oo.
2: Dito gid kita. Mga pila dito, ma'am kapuno?
3: May ginandun yan nga kumpari nga mga 130 kapuno, taga Manila, mga kordero ang apelyedo.
2: 130 kapuno?
3: Oo. Kami nag-finance.
2: Aba! So kung mag 100,
3: sa
2: that's
3: may,
2: like 5,
3: ano?
2: Mga 600 tons. ang ma-harvest. Kaya kung sa 20,
3: sobra pa eh.
2: No, so, yes, more than 600 times. Uy,
3: sobra pa eh. Yan, ay na, dinigani sa amo. No, nagatubas, gaya kami di sang wala pa ni nagala utod, nag-utso toniladas, 10 toniladas, ina, di?
2: 8 to 10 tons. Okay.
3: Kung so, nagayo ang bunga.
2: Okay. So, diri sa aton nga area, subong nga inyo na giniya.
3: Amon,
2: giniya. Okay. So, ang inyo nga, diri sa inyo nga properties, more or less, mga pila na siya di, ma'am, kapuno?
3: Di ni magsubra sa 20 guro, mga, basta si utsur, 20, basta daw mo na, di ka damos sa babaw.
2: So, sa 18 to 20 kapuno, once a year nagabunga.
3: Oo.
2: Tama. Kag ang aton nga na-harvest diri sang nami pa nga may nag-aatipan pa isa-isa ka tuig sa or sa isa ka harvest season sang paho, meaning naka 8 to 10 tons kita or 8,000 to 10,000 kilograms sang aton nga bunga. Di ba? Kag area inyo na gid niya wala kita kahati, kiti ang lupa na bakal na naton.
3: Ang hati mo lang tawo.
2: Oo, sa tawo na lang, di ba? Sang dito naman niya sa aton nga kumpare or sa iban nga tawo nga lupa nga 130, amo dito ang aton nga lima ginghati-hati. Oo. So, part so amo na gali ang mga pwede naton no matun-an nga diskarte, hindi lang siya
3: balila balakin ta parte or na lima balaka partida.
2: Five partida. Sa... Okay, may iban bitresyera mo.
3: Hindi na pwede kay mahal ang bulong.
2: Oo. So, diriya sa pagpaho, hindi pwede. Sa gulay yan, Abi, subong gina-practice pa na subong sa mga gulay, mga pananom sing mga utan, na nga tatlo ka parte.
3: Mm-hmm.
2: Isa sa tagiya sing lupa, isa sa nag-finance, kag isa sa nag-ubra, nagpananom. Yeah, so, diri naman sa aton nga paho, isa five gano, kinta, no, do, five shares ang aton nga ging ubra diri. Okay. So, ang diri nga property tinaton, Ma'am Lore, saan o nato ni siya na bakal?
3: So, 1984 pa ni. 1984, ganyan naman yun, ingresuhan.
2: Okay. Ano ang istorya? Sini ingreso is ginghulugan?
3: Hulugan. Okay. Yes, ang tiya ko nagpa-Amerika to bala nga. Ti, lula ni Kwanman, no? Ni Joey. Ah.
2: Oo. So, ging amat-amat yun sa iya, ginghulugan mo.
3: Oo. Kaysa sa una, kung itaas ang balyo sa kwarta,
2: hindi
3: maiwat pang kwarta sa una.
2: Kaysa sa lupa. So, ging sa ging tipo natin nga, tinitinig 44, ano, pagid na iya sa una.
3: Hindi ko nagpasugot lang ko ni si ang bana kong ibaligyan. Ako na ako ni nga kwarta. Damo din nagayo ang patindog sa unang balay. Wala na amon ginyagin baligyan. Amo na ng simbanaw sang glorious.
2: Mm-mm. So, diri nga, no? Gidya sa aton. So, makita na to, no? Nga, grabe gidya ang passion ni Tatay Dan sa iya nga paho kay amugid ni. Pamatian naton ang clip sang interview ni Tatay Dan about kung paano dapat nga halungan ang paho, lalo na diri sa ilang property na gid, diri sa barangay. Ano na siya diga ni Ma'am Lore sa
3: Kalong.
2: Barangay?
3: Kalong. Kalong Poblasyon.
2: Okay. Kag ang tawag sa mga tao diri sa balay is?
3: Kubo-kubo ni Tatay Dan.
2: Kubo-kubo ni Tatay Dan diri.
3: Na-abris na mo din subong kubo-kubo ni Tatay Dan.
2: Yes po. Pamatian natin ang video clips ni Tatay Dan. Diri sa Todo Agri.
5: Pero ano lang gali ang aton nga the conditions papatintong sa balay?
6: Tiya mo na. Hindi lang pag panon ang paho. Bisan ano kay kon. Hindi ma kung mapirdi ang paho, hindi madayon ang patindo.
5: Importante
6: ito.
5: Ano yung ka-importante sa paho na ay hindi pwede matandok sa ato ng mga constructors, particularly sa balay ng pintor?
6: Okay. Ang balay nga na iauli na lang. Pero antes kami nagpangabuhi, ni na mother ya, ang paho ara na na, amugin na ang nakabulig, hasta bisan subong nga ini ka mga bango diyan. Tama nakabulig na nga naka, amo na sila subong. Naka-propisyon.
5: Yes.
6: Amo na. Na hindi kita ko gusto, kaya ari man ni si Ma'am Jen, tiligo kung may matando nga paho, sa gani si doktor, nga paiway, way anay, wala sing balay. Amo gina. Sige, likawan. Likawan.
5: And Tokpalek and Sifis and as well as Longzhen also I think respected that tradition.
6: Respected na yo.
7: It's a living reminder of that your leader roots it, no? Oh. Kung diin tinatalin.
6: Oo, oh, ang tanam.
7: I think
6: ang mga pao sintinyal, why pa ni sila ang pao amuna ni kadlang ko daw ano bala na magwanta ko ang balay na why basta ang pao nila daya muna nga bal ko sa last binding ni singgaran ko gini agot ibaligyan tanang nga propiedad. Pero ang kapahuan, hindi gid ang bukid. Amo na nga ako ng opinion.
2: Kag nabatian naton ang video clips ni Tatay Dan showing kung gaano ya ginahalungan ang mga puno kag bisan amo na ganyang iya na mention no ang agreement ya sa pagpatindog sing payag-payag no how, sana all amo ni ang payag. Okay. So sa payag-payag ni Tatay Dan no nga makapatindog kita ya sing balay para, basta hindi nyo lang gidya pagtandugon ang mga puno. Kagabisan na bagyuhan at naghalay, ano, nagtumba, natumba ang mga puno, wala gidging sarahi
3: o gidkat. Arang tiyak, gana, utod mo na sa bagyo.
2: Oo. Oh.
3: Tiyak, wala gidging na.
2: Wala gidging patandog ni Tatay Dan. Do not touch. Amo nang iyang ruling. Pabayin nyo da, kay dira natin gingkuha ang aton nga pangabuhian, kaging paeskwela sa mga kabataan.
3: Amo ginahambal.
2: No? Amo ginahambal yata, nay, no?
3: O ang, kwan, ang, pansin niya ang nag-umbara sa tingin ko, ano yung ginambala
2: hindi,
3: niya?
2: Hindi, pwede tandugon.
3: Kung matandog ang paho, hindi nyo napagpadayo ng inyo.
2: Yes. Plan. Hindi madayo ng pagpatindog sing payag-payag kung tandugon ang puno.
3: No,
2: okay, ang maginahambal.
3: No.
2: Yes. So, Aril, subong naman, aton pag-istoryan, kilalanon naton more on personal level ang pamilya Palek. So, Ma'am Lors, i-istorya ang ngalan ni, i-share ang ngalan ni Tatay Dan. Kagang aton nga, lima kakabataan.
3: Ning si Danilo Palek.
2: Si Tatay Danilo Palek.
3: Si Dr. G.R. Palek.
2: Okay. Dr. Amo nang subang.
3: Oo. Ang ika
2: medical doctor.
3: Ang ikaduwa ning HRM si Janice Palek.
2: Si Janice.
3: Okay. Ang ikatatlo si Rose Ann Palek.
2: Si Rose Ann.
3: Nurse.
2: Nurse.
3: Si Lorida Palek.
2: Si
3: Lori, Ma'am Lori.
2: Si Lori ay ano iya naman
3: tourism,
2: natapos?
3: Tourism. Ito may spa bala sa Iloilo.
2: Tourism. Okay, oo. Siya niyang may spa.
3: Oo.
2: Okay, sa ano. And ang agot?
3: Si Daniela.
2: Daniela is nag-eskwela pa?
3: Nag-review sa Subong Law.
2: Nag-review si Daniela for law.
3: Sa Cebu.
2: Yes, hopefully makapasa dayon si Daniela.
3: Kaloyan.
2: If God's will, no? So, Ma'am Lors, ang aton pamilya, ginabuo sang lima kakabataan, di ba?
3: Oo.
2: Kaga, thanks God, tanan sila na patapos bangod sing aton nga kapisan nga kombinasyon sing aton nga pagpangisda kag papanguma paagi sa pag go into spraying sang aton
3: nga
2: mga kaho.
3: Nga panguma pagid ako.
2: Oo. So until now ginapadayo naton ini siya. Okay. So wala kita nag-stop nga bisan professionals na nga halos sa aton tanan nga kabataan padayon kita gihapon, no?
3: Gauma ako may ano ako ektarya nga nabakar ang bana ko nga dumta.
2: So before si Tatay Dan na dula sa kalibutan may napundar pagkita
3: may napundar,
2: nga lima anong pagkita itariya
3: barato lang na sa una mga tag 50,000 na ingresuhan pa na yan
2: oo,
3: barato.
2: So ang discarte gid naton na
3: printa,
2: sang time
3: printa na bala iprinda na sumambal ang tag iya nga dugangin na lang na baligya ko na na
2: diba kag syempre para nato na mabaydan sa una gatipid gid kita na
3: oo.
2: Para matipo nato ng pangbayad sa ilang
3: iba niya ay may mga bisyo mambal na iprinda ko ni Abi Bain Pimil o si Madugang mga cash advance lang muna maglambot 50. Iba, ang to, kuha na lang na ito ang luta. Iyan muna na ibayad.
2: O so nag-umpisa na muna. Asta nga nangin anong na ka-ektarya ang ato
3: subong,
2: nga pangumba. So, sa Subong may palayan kita.
3: Oo.
2: Diri man na siya
3: sa barangay sa barangay Bundulan, sa barangay Siempre Viva, tatlo-tatlo.
2: Oo, diri na siya sa Junisio. Of course. Okay. So paano mo ginaasikaso pa kay
3: may tao ako nga kuan nga nakantukantuan ko lang.
2: Oh, maano na ma-share man na?
3: Hindi ning kuan ning din para sabi magtubas ka 100 okay. May pulo ka sa ako ang imo.
2: 10% porsyentuhan.
3: Porsyento.
2: Oh, siya ang gapangamot.
3: Oo, siya gitang ako lang gagasto.
2: Oo, so imo lupa, imo finance. Tapos siya ang nagapananom, okay gapang kay o si Pilapi. Kung
3: may mululigan ginasulan nang
2: oo, ko additional no manghilamon kay kinanglan na damo na tawo.
3: Eh okay, maramo ang kondisyon na di ako may humay na iyang talamnan, iya na isang porsyenta dur obra.
2: Oo.
3: Pero kung obra pa lang nga matanom, gasto gina ni mo yatan nang yatag iya.
2: Okay. Suhol.
3: Pero kung may tanong na iya.
2: So pag may tanong na, iya na iya.
3: Ila na
2: so
3: iya,
2: ang style diri sa aton is so umpisa kumbaga pang pa-flowing,
3: pang-parado pa lang.
2: Pang-parado, pag-seedlings, pag-planting,
3: pang-hagbas ang mga talaga sa mga kahon.
2: Sa kilid, sa kahon, pag kayusing kahon, hindi niya upod.
3: Na suhulan
2: mo gid na iya. Gid na iya. Kumbaga kapitalan mo gid na. Upod na sa kapital mo.
3: Bisan sila pang obra nga porsyenta dur, suhulan mo inadlaw.
2: Oo.
3: 500 ang adlaw.
2: May adlaw. Edlaw, naobisan sila. Okay.
3: Oo.
2: And then, kapag nagatubo na, ang pagbantay, ang pag-spray, iya na na.
3: Oh, wala so, na akong gasto.
2: How about pag-arab?
3: Harvester.
2: So, may harvester. Buhi na siya sa, ano, or
3: ang,
2: sila?
3: Ang harvester, para sa abi, makatubas ka mga tag-kwanda. Katurusiin na sa isang gatos ang kwaon sang harvester.
2: Okay.
3: Yang mabili na, dat, tipunon mo kung pila ka gatos, kwaan mo 10% sang porsentador.
2: Okay.
3: Limpyo ka na isang harvester.
2: Oo, so may limpyuhan ka na sa harvester pagkatapos dira kita makuha sa 10% sa imo nga katiwala dito nga nagtanaw sang tubo ng palay. Kag mabili na mo na si imo. Okay, so another learning nga aton nga natun-an dire no. So, Ma'am Lors, ang aton nga si Tatay Dan subong is hindi na natong kaupod. Unfortunately,
3: ari man na siguro gamon natin.
2: Nagpahuway si Tatay Dan sa 2024, no, 2 years back pa lang, kag nahuman na ang iyang payag-payag.
3: Payag-payag
2: ni Tatay Dan, nahuman na, naistara niya man bago siya nagpahuway, but in the heart of course, in family and spirit is ari gihapon si Tatay Dan. Okay, so, Ma'am Lors, kabuuan, ang aton yung mga kabataan na patapos natin sa pagpangisda, kombinasyon sa pagpangisda, pagpangpaho, kag pagpanguma. Diba? So, sa tama lang gid nga diskarte, pwede gid kita ya. Hindi mo need sa pangisda, wala ka mo ya sing bangka sang umpisa.
3: Wala.
2: Diba? Nag-trade. Sang umpisa, wala kita paho. So, nag-finance kita, kag nangamot gid ya si Tatay Dan para mga paho. Until na nga, naka-acquire sila, nakabakal sing lupa nga ni. And same man sa pagpanguma, pagtanom sing palay, no, amat-amat man, and subong, o anom na kaiktarya ang ilalupa. So, diri naton, makita, no, nga hindi kinahanglan gidyang may one time big time ka nga para nga mga
3: may damo di mga ranon ya nagahapot man kay gina wala sila gina ano ilang mga duta
2: oo so Ma'am Lors ano aton nga sa pagkabuhi pangabuhian kumbaga compare the 20 years before kag now ano aton mahambal subong sa aton nga status
3: maturo tawo kay gid kay mga bata ko kana mo.
2: Okay.
3: Nakatapos na.
2: Matauhay, Kitya.
3: Well, natani kami. Eh, problema ko na lang sa atay nila mapatay. Eh, okay na gid. Eh, kay ang doktor, dakuin kami. Pero may guro mo. Eh, paubra ni sa balakabalay kung gamain kami.
2: Oo.
3: Okay. Damo man ni doktor, wala man ka pa muna. Bilugan sa Indonesia, mangkuton mo na. Di wala tana.
2: Yes, okay.
3: Depende sa bata.
2: Depende, Kitya. Kag wala gidya na dula ang aton nga ano sa kabataan niya. Subo nga wala na si Tatay Dan. Ang pagbulig sa komunidad kag pagatipan sa pamilya kag mga relatives gin padayon gid siya sa nga mga kabataan
3: sang dito pa kami nag-istaro pag plaster gina ni Toto ya every year ya mag December na ang purok 11 to bala sa amon sobra na 50 mil ang ginakuha niya nga kwaning sa kwan sa Jollibee.
2: Oo.
3: Kung may drinks pa na. Ang purok, basta gakaon ng bata isa-isa kabalay, kung dusi, walo ka mo dusi, ginaikapaklan si ang ihatag ang mga soft drink. Bigin nung tatlang namon sa 2024, ginsailo namon sa simbahan.
2: Mm-hmm.
3: Sa ginatag namon sa simbahan, sa Four of the Forest namon ginatag.
2: Oo. So, amugid na, no, ang aton nga.
3: Gashare kami. Duwan na ka tuig ang share namon sa simbahan.
2: Oo.
3: Itama ano kami di sang tao. Kaya daw nag-ano kami.
2: Oh. So, Ma'am Lors, ano naman ang aton nga ma-advise, no? Mahatag nga advice sa aton nga listeners and viewers sa Todo Agri about sa pagpanguma, kung paano ang pangabuhian nga hindi kita mag-suko or ano ang mahatag na nga inspirasyon sa iban nga tao?
3: kung anong lang iya, kung anong kinanglan sang tao mo, kinanglan, obligaran mo gid ang mga galastuhan. Malan mo ga kapirdi malang, kung ang mambalabi ang tao, may ari din ang gakatabo. Ning mambal ang tao yan nga, mabakal kita day bulong sa spray, sila, sa sapat, mabakal tao, no, di pa, dugay pa nila tagaan, kinanglan pagsiling yan nga muna, iyan mo gidayon.
8: Kumbaga may reserva, kagigil na, dapat.
3: Na, para na, hindi mapirdi ang imong may.
8: Oh, yes. So, amun na ato.
3: Teka, iba nagkakadili, hindi mga abunuhan. Hindi mas prihan, igo mas pri sila.
8: Tapos na, naligada na.
3: Pwede na mga dahon, kag mga ano.
8: Okay.
3: So, kinanglan dapat paghambal, iya, preparado.
8: Pag-request ara, dayon.
3: Ako yung paghambal ka, ako niya. Napanilagan ko sa bana ko sa una mo.
8: Mm-hmm.
3: Na kinanglan, ikwan mo, pagsiling nga.
8: Ihatagi dayon ang need. Basta nga, kapag request ang tauhan nga, request para sa pag-spray kay amunan
3: din. Hindi nila na mapunggan ang mga sapat kung magpatay sa mga ano mo.
8: Oo, kinanglan na ang abtik. Diba, ikaw dapat nga ihatag dayon. Supportahan
3: niyo dayon. Man ako sa tao. Kung ginaano ko ginaiya.
8: Oo. So make sure nga. So ang ato na learn is dapat may oras ka. Gid ka mag-asawa ba sa business, no?
3: Oo.
8: Kag ati panon mo gidayon, ihatag dayon ang need para sa negosyo.
3: Hindi ka man pagtagaan grasya kung wala mo ginaano maayo.
8: Yes, of course. So, salamat gid, Mama Lor, sa inyong oras kapag baton diri sa inyong balay-balay ni Tatay Dan diri. Kubo-kubo ni Tatay Dan diri sa San Dionisio. Madamo gid nga salamat, Ma'am Lors. At natapos na naman ang another episode ng ating Todo Agri na ginanap dito sa Kubo-Kubo ni Tatay Dan na pag-aari ni Sir Dan and Lord Bini Palek dito again sa Poblasyon San Dionisio, Iloilo. And ating nalaman ang very important lessons in life, okay? The importance of, you know, pagtitipid, pagsusuporta sa ating kasama sa trabaho, ang pagpapaaral, education ng mga anak natin, ng ating pamilya, ng ating pumapalibot sa atin, of course, ang ating relatives, ang pagtulong sa community, and ang pagpapasalamat and glorifying the Lord, of course, sa lahat ng ating mga biyayang natanggap. Yan ang ating mga natutunan dito sa Pamilya Palek, sa kanilang naging buhay at ang naging from, kumbaga, rags to riches na kaganapan sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat, of course, sa ating Pamilya Palek sa pagtanggap nila sa kanilang humble na bahay dito sa Kubo-Kubo ni Tatay Dan nga na tinatawag. Again, ako ang inyong host, si Solco Danin Cabrera, na naniniwalang may pera sa agrikultura. Kaya, agri tayo sa Todo Agri.
9: Balas sang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mo nga device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, itap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangita ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, itap ang download or install button kag wala ta matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, itap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that! Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today. Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream, download now on iOS and Android.

0: Sa pagdiriwang ng National Teachers Month ngayong September 5 hanggang October 5, binibigyang pugay natin ang sipag, dedikasyon at mga halagang kontribusyon ng ating mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng bawat mag-aaral. Kasabay nito, itinakda na rin ang September 14 at 15 bilang wellness break o rest day para sa mga guro bilang pagkilala sa kaalagahan ng kanilang kalusugan, kapakanan, panahon para makapagpahinga. Upang mas maunawaan natin ang kalagahan ng Teachers Month, ang layunin ng wellness break at ang mga programa ng DepEd para sa ating guro, makakasama natin ngayon ang walang iba kundi si Sir Hernani Escolyar. Matuto, magsikap, magtagumpay. Todo edukasyon. Mr. Hernani Escolyar Jr. is an information officer and spokesperson of the Department of Education, Region 6, Western Visayas. He served as one of the agency's key resource person on education-related concern, helping communicate DepEd programs, policies, initiatives, and important updates affecting teachers, learners, and school and communities across the region. Of course, Gary Vargas po, magandang morning. Let's all welcome. Sir, ano nga dapat sabihin ko? Ano ang palayaw?
1: Sir Nani will do naman. Nani or what will do? Sir Nani will do.
0: Sir Nani, oo. Alam nyo, pangarap ko lang na makaupo dito sa DepEd. And now, andito na ako. Ano? Okay. Sir, diretso na tayo kasi alam namin marami kaming dapat. Bigyan mo lang kami ng konti kasi nung magsimula itong episodes na to, ang hadikain talaga namin is to lift up our teachers, encourage students, especially the parents, na mag-support talaga sa mga students.